ngizule kahle manje mphe nani ufuna ibrush uthi hey lelo brush openda ngalo yelami ithe ugqebsa nganwalahla woni brush ngoba uthi ngelisasebenza ngipenda ngalo nje uyibona nje sinje ngalipenda ngalo lelo brush walahla uyayivake ngoku. Uyayivake ngoku.

bengifisa ukuthi nje namhlanje kuseni ngithi kumlalelo ngilalela ekhaya nongibukayo la ku TikTok ngithi usengenzelwa umusa. Usengenzelwa umusa. Nawe ongilalele njengamanje ngicela ulalele lamazwi ngithi kuwe nawe usengenzelwa umusa. No matter what.

umusa kaNkuluNkulu wabafica na usazokulocator umusa kaNkuluNkulu. Don't worry, uzokulocator lo musa, uzokufuna ukuthole. Futhi lo musa uma usufikile awunandaba ukuthi abantu bathini ngawe, awunandaba ukuthi abantu baya approve, awunandaba ukuthi abantu aba approve, kodwa uma usufikile umusa uyafohla. Uzokulocator nawe lo musa. Don't worry, ungakhathi, as long usaphila. Wena thandazela ukuthi uqhubeke uphile, ngoba na umusa kaNkuluNkulu uzokufica, uzokulocator, izokhonekta i-Bluetooth yomusa nakweyakho impilo. Ngabusakhala, umusa kaNkuluNkulu khona. Wafica uMefibhoshethi eseLodibar, ama-haters ekhona, osiba, ama-haters, osiba bekhona. Mayibuza inkosi ithi ukhona yini engamenzela umusa endlini kaSawuli ngenxa kaJonathani, kuthiwa hayi, khona indoda ethi usiba okuyiyona ehleli endlini kaSawuli noma ekhaya kaSawuli engamela izinto. Mayebuza inkosi ithi ukhona yini wesiba engamenzela umusa osekhona endlini kaSawuli, uthi usiba ukhona kodwa ulunyonga. Uyabona ama-haters, uthi umusa ukufuna, abantu bekufuna bebuza bebona igalelo empilweni yakho, kodwa ama-haters athi hayi, ungambona eShumayela nje uMageba. Kodwa siphila phakathi kwama-haters akafuna ukusibona sinconywa noma siphumelela. Umuke nje kwakhona umuntu ongincomayo kuye uyokumba, afuna i-history yami, athi hawu, usho loyo bathanda ngabantu besifazane loyo, hawu loyo wayiqeda iy'ngane kamashu loyo, hawu loyo. Uyabona ukuthi ama-haters akuyona into yamanje. Uyabona abantu abavimba iphupho lomuntu. Uyabona abantu abavele beme bebe izindonga phambi kwabantu ukuthi akuyona into yamanje. Nangu usiba kubuza ukuthi ukhona yini ungenzela umusa. Usiba uthi ukhona kodwa ulunyonga. Akubuzwanga ukuthi unjani, kubuza ukuthi ukhona yini. Ukuthi unjani akusikhona okwakho. Bayathanda abantu makubuzwa ngumuntu ukuthi ungubani noma ukhona yini, bethi ukhona bese bethi kodwa. Abantu bayathanda ukuveza nokugqabisa i-condition yakho noma ubuthakathaka bakho. Abantu bavamisile ukuthi uma wenza kahle bengasho lutho, kodwa uma wenza kabi bese bayavela. Angimfuni umuntu mina ongangishayeli ihlombe ngesikhathi sokushayelwa ihlombe, kodwa uma ngabe kubonakala ngathi into zami ziyabheda ngisey'nkingeni bese vele ngathi uzongiduduza. Umgado ubagada abantu abeza ngathi bazoduduza, kodwa uma ngabe uthenga imoto awubaboni bethi congra. Uma ngabe wakho umuzi uyongena emzini omusha awubaboni bethi congra, kodwa uma ngabe udlula esimene engathi sibuhlungwana uyababona sebevela kungathi bezoduduza. Umuntu ovela ngoba ezongiduduza kuphela, ubombuka ngehlo, ubocifihla umbuke ngehlo elilodwa. Umuntu ofika ngoba kungathi uzoduduza, kube ngathi ayi, uyena okuthanda kakhulu ngoba ufika ngoba usuke ehleka. Iningi labo basuke behleka, osiba, ama-haters. Uma kungena ifanisha, ifenisha kwakho uvela ngewindi, akaveli ukuzokukongratulata. Mhla izodliwa ifanisha noma izodliwa imoto, umbone sevele ethi awu, makhelwane akwehlangani ngehlanga, awu, kodwa ngesikhathi ubongelwa akavelanga. Uyinkinga umuntu oqhama ngoba sekungathi uzokukorrecta engazange akukhuthaze ngesikhathi wenza kahle. Osiba bawuhlezi bekhona, bakhona osiba, kodwa don't worry, lo musa uzokulocator nawe. Uzokufica lo musa. Uzophuma eLodibar. Uzophuma eplace of no hope. Ukhona yini engingamenzela umusa endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan? Ukhona yini? Yey, usiba wayesengamele zonke izinto zendlu. Njengoba nje eveza i-condition kaMefibhoshethi, ingoba ufuna engarecognize kuMefibhoshethi ukuze aqhubeke adle

uzobona ukuthi ngempela umusa uyinto ekhona. Angaze nginqonqoze ngihamba ngifuna before ngiqale ukwengena emsakazweni ukuthola iexperience yomsakazo. Angizange ngize ngifese mhla ngiqala ukungena emsakazweni engaqala kuwo. Kodwa ngafaka umusa. Namhlanje ngilanga ikhona. Kodwa umusa owanginika isipiliyoni nokuthi ngize ngibonakale kodwa umusa. Umusa kaNkuluNkulu bafowethu awunandaba umusa kaNkuluNkulu. Futhi umusa kaNkuluNkulu uyayithanda izinto ezidelelekile. Futhi umusa kaNkuluNkulu uyayithanda izinto ezibukeka ziphansi. Unjalo nje umusa kaNkuluNkulu, ungakhathazeki. Umusa kaNkuluNkulu usebenza ngezinto ezidelelekile. UNkuluNkulu uyabathanda labo abayinhlekisa. Unjalo nje umusa kaNkuluNkulu ucheme nalabo abangenamandla umusa kaNkulu mhlaba ke ngisho njalo. Umusa kaNkuluNkulu ucheme nalabo abahlulekayo. Umusa kaNkuluNkulu ucheme nalabo ababukelwa phansi. Bayeke bekubukele phansi. Njengoba bekubukela phansi nje ibona ba-attract umusa kaNkuluNkulu, udonswa yikho ukubukeleka phansi. Umusa nje kaNkuluNkulu uya attracteka entweni engenamandla. Ngoba uNkuluNkulu uma efuna ukuphahlaza izinto ezinamandla, usebenzisa izinto ezingenamandla. Uma efuna ukushafisa izinto eziphezulu, eziphakeme, usebenzisa izinto eziphansi. Unjalo nje uNkuluNkulu wethu. Usebenzisa izinto ezingenagama. Ukushaya izinto ezinegama. Unjalo uNkuluNkulu wethu. Uyayithanda izinto ezidelelekile uNkuluNkulu wethu. Ukuze abonakalise ubukhulu bakhe, ububonakalisa ezintweni ezidelelekile. Ngakhathazeki. Umusa kaNkuluNkulu uzokulocate wena. Uzokuthola lapho ukhona umusa kaNkuluNkulu. Uthu siba ukhona. Useya eda, usefaka ispice. Uthu khona, usethi kodwa ulunyonga. Kunabantu abasivalela iminyango bafowethu, kunabantu abasivalela iminyango, ungathola ukuthi nje ngelinye ilanga uyothola ukuthi awuqashwanga nje, wavalela umnyango usiba othile okwaziyo. Endi abantu abazokucekela phansi nabantu abazokhuluma kabi ngawe abantu abakwaziyo, uyesho njalo kuBishop athi abantu abayokushaya phansi abantu abakwazi ngoba ibona abaza ama file akho. Umuntu ongakwazi ngeke aza khulume kabi ngoba akakwazi, kodwa umuntu oyokukhuluma kabi umuntu okwaziyo. Umuntu ozokucekela phansi umuntu okwaziyo. Inyonga kuyona le ungayazi, inyonga ile uyazi. Abazokonela into zakhe akubona abantu ngabazi, ilabo abantu obaziyo. Futhi kujwayelekile ukuthi kube yilabo abantu abasenhlizweni yakho obagone kakhulu. Yabona labo bagone kakhulu abasenhlizweni yakho. Ibona ke abazothengisa ngawe. And uyazi uSathane ukuthi uma ngabe uthengiswa umuntu oseduze nawe usuke uzofaka kangakanani emotional. Usuke uzofaka kangakanani emotional. Kunabanye abantu abangalinyazwa ukuthi badayisiwe. Kodwa balinyazwa ukuthi badayiswe wobani.
Ake ngithi nje ukubetraywa akuyona inkinga kakhulu. Kodwa into eyinkinga kakhulu ukuthi ubetraywe ubani. Umlando okufa kwenkosi uShaka. Mabexoxa abaziyo bathi into eyamenza wakhala kakhulu. Wakhaliswa ukuthi phakathi kwabantu abamgwazayo kwakukhona nombopha umfoka sithayi. Ngenkathi bemgwaza waqale wangasho lutho besamgwaza bengemumva. Mayephenduka uthola ukuthi awu laba bantu abangigwaza ngemumva khona nombopha kasithayi. Wayenganandaba even nanenkosi uDingane umfowabo. Ngoba wayazi ukuthi uDingane vele uyisitha sakhe kamfuni. Kodwa umbopha kasithayi wayengalindele ukuthi engaba kwitulo elizombulala. Uzwakala ethi awu nawe mbopha kasithayi njayam. Uyangibulala. Yey kubuhlungu ukubetraywa umuntu oseduze nawe noma osenhlizweni yakho. Awulinyazwa ukuthi ubetrayiwe, kade babekubetray abantu. Kodwa ukubetraywa umuntu osuke eseduze nawe ikona okubuhlungu kakhulu. So ke uSiba okuyena owayengamela izinto zasekhaya la kaMefibhosheti, uyena okhuluma kabi ngoMefibhosheti. But don't worry, uMusa uzokulocate. Musa uzokulocate. Bengicela ukusho njalo nje namhlanje ebusuku ekseni. Lo Musa nawe uzokulocate. Sengiqedile.

0: Right, molo sawubona izulu mzansi.
1: Godfrey.
0: Koko.
1: Ngizile mina, ngizile magema, ngizile mawukhuluma nango nokugethi. Hey, ngizile magema.
0: Ngomefi pochete koko.
1: Ngeke pochete, ngizile magema, ngizile ntanami ukhulu emzukulu usho njalo ugogo ofana usemzomusha.
0: Ukhona yini osengenzela umusa? Endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan. Molo sawubona izulu mzansi.
2: Yebo Gabs kunjani?
0: Azirathi Gabs.
2: Ukhona kodwa uselodipa.
0: Ukhona inkinga ulunyonga, uyabona ama haters.
2: Ayibuzanga le ndaba yonyonga.
0: Uyabona ama haters. Siyabonga Sheva.
2: Uthabalale edibe evilizwe.
0: Wakwethu wena.

0: singabantu beyiteji singabantu abangavuma ukuphela endleleni singabantu abangavuma ukwahluleka uma sihlulekile siyahamba siyodowa kabusha sidwebe kabusha ibhodi sibone ukuthi sihlulekephi asigive uphi asiyeki singangayitho into esifunayo asisibona abakuhlehlela emumva siyinkinga ama-haters ayozakhathale molo sobona siyaphila sikhuluma nobani umphumzeni Lungileke mawusade umsazi wakho ngicela ukubingelela ngwamukela ngithi good morning. Good morning. Mando sabona.
1: Sabona piso.
0: Ukhona yini osengenzela umusa?
1: Sicela umkhize ngosebenza luthu abe kodwa ngisemakhaya ke mzume ke kudonsa ku app.
0: Oh kanti wasemzume mfowethu.
1: Impela.
0: Imzume konje ingakuphi? Is south or noma north?
1: Is south coast.
0: Oh umzubo. Oh uthando nesithembu. Okay sengiyabona.
1: Yeah ngasePortshepstone.
0: Yeah sengikhumula ngothando nesithembu emzumbe. Kosikababa. Kosikababa umthombeni.
1: Yeah.
0: Ah siyabona iphile emzumbe we khavazela.
1: Siyabonga bisho.
0: Lungile boy.
1: Amen.
0: Uyakwazi ehlokozi.

0: Molo, sawubona.
1: Hallelujah, kebo.
0: Hawu, niyaphila ma.
1: Hawu, yaphila intombendala. Yho, ungaze asabona kebo ngilandeli inkosi Alpheth nemumva. Seno, hawu. Siyabonga, hawu, ngaze banoku iphunga limnandi. Yase nkosi Alpheth, koko bangobese leso hatu, hambe kahle mawa.
0: Siyabonga, koko.
1: Amen.
0: Right, kumnandi makunjani.
2: Yesu ni lake wathi soza siyekele soza sishiye.
0: Yabona ke ehlokozi ilapha kwesikazamekile madondo. Uzamekile ke ulapha eMayville. Unesi lapha eAlbert Uthuli naye. Yabambona uzamekile ukuthi awumageba ukubingeleli le Redway umadondo. Hayi ntoka ziyathenga umuzi lapha esilungwini. Ya thing stays. Molo, someone. Molo.

0: Lungile ke ngizofuna ukubheka ngizofuna singibheke lapha ku WhatsApp wami ngoba ngibona ukuthi ama messages emaningi kakhulu fa ngulunguze nawo. Sanibona on TikTok niyaphila. Manje ngike nginibona amagamenu. Umuntu bengabhala nje lapha on TikTok athi sibani wasibani bani. Ngisendawona ethize. Nawe ngikumemeze. Please write your name. Bali kama nesibongo. On TikTok ngikumemeze. Molo sabona.
1: Baba makheba.
0: Siyaphila ubani lo?
1: Hawu Sinus usenanda baba.
0: Sinus.
1: Hey angisakwazi makheba sekugcina ukulalela.
0: Ah mfowethu ukhona mfowethu uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu ulungile. Ngiyabonga nami.
1: Isonto lonke sihleli nawe kumnandi baba. Siyabonga. uNkulunkulu akugcine baba. Sibonga kakhulu ngamazwi akho akhaya.
0: Siyabonga kakhulu Sinus.
1: Ngani akuyini?
0: We Sinus konje usema taxini nawe.
1: Sema taxini la enanda ngisuke enanda ngeThekwini ngisuke enanda ngeGateway.
0: Ah siyabonga kakhulu man.
1: Siyabonga baba.
0: Shap shap. Right la ku TikTok. Nangu ubanaba bevela nangu usibusisiwe Twala. Ukuphi usibusisiwe Twala se Force Rollers. Ngizoba ngilapha eGoli eSoweto ePimvili webusisiwe Twala nangu Sindi Dlamuka use Chatsworth on TikTok. Nangu Thembi Mnisi se Gauteng eKatlehong. Ubani lo ubuyi magubane ulaphana ke msinga emhlaba kwamfula kwamfula muni uthi kungilalele uthi ke ngise Split View a Falls Force Lovers eGoli mtadama kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda awegoli mtakwethu awegoli mfowethu. Igole lidlumuntu. Igole la gwenya madoda. Kwamali mbiwa ngamafosholo. Nangu Thembi siyaphila kakhulu Thembeka Mkapi. Sindi Dlamuka uthathe chaswet ngikubonile ntombi. Usonto Thusi use Red Hill Clinic. Niyaphila clinic aw Thusi Mamfene. Uyaphila uMamfana. Right kungile ka siphuthume ke sibheke nala sibone ukuthi ke obani sibatholayo masibuka la fa siqale kuphike siqale la. Ibane ningena lapho ku TikTok ngizonibona nje. Alright kufanele siqale la. Ngicabanga ukuthi ke fa siqale la. Right in my voice note says ukuthi ke 18 yona.
2: Amen amen makeba namungilalela kodwa usho basendwedwe lo. Sibonga izwi lenkosi baba nayo lo besibulalele. Ngathi bishop lingaratla likhona futhi bishop basenthanda nonke. Lapha ezweni lomzansi uphele makeba. Sibonga ngosimvuselelo nje intshumayelo lakho. Esivuselelayo ukuthi noma bangasponsor elodi bari. Umusa uzosilandela umusa. Ngiyabonga futhi uphele usho basendwedwe lo.
0: Shoba lenkonkoni.
3: Alisasele ithombele lemsakaza abalibohlela abagele bayitimela zethu
0: prosa. Ah le eka stressless le esengivula. Alright, asenze kanje. Alright.

0: OK, sizwe idlala le. OK, asenze kanje. Right, asenze la.
1: Amen, babo kebo. Oselungile. Mayibonge inkosi enkazi molo. Ekuseni. Nyawudinga lo musa, mina nomndeni wami. Awungene inkosi. Usanele sonke lo musa, siyabonga. What a powerful message ekuseni. Inkosi ekugcine kubuyele babo kebo. Happy weekend, ubaluma fuyane, elamamvele. Amen.
0: Sebankulu webaluma fuyane, sihlabele phambili, sithola bani, sithola uthi noAmen Gebzini, uthi ke usuka mashwe hostela eyitolo zakashenge, uthi ke nami ke ngiyafakaza unganele umusa kaThixo from uMadlokovu uMatauzen ngema. Uyaphila uMatautau, kulungile Matautau, Matauzen. Sibheke nangomunye.
2: Hayi, kubuyela bamageba, ngiyathemba uyaphila. Udumisana isibisi la emolweni emadibeni eliKristi. Bamageba avusibusisa baba, engibuka nje ugcobo lakho bamageba, ngoba ngisuke singenalutho okuphathekayo emoyeni, kodwa manje usenze sibe nawo okuphathekayo. Kuyimanje mina nje nginokuthize nje impela sengakuphosa emgodleni wami ngokulalelwa amazwi okuphilisa ukudla kamoya. Hhayi bamageba, uphile uthi kangigcine baba. Nonke nje nabasazi bezilo mzazi uthi kangigcine ayondivikele kanye nemndenini bamageba. Udumisana isibisi la emolweni emadimeni eliKristi. Ngiyabonga baba umageba, danke.
0: Sibonga kakhulu Bhovungane. Ubani lo umama usibongele Madlala ulaphana ngemolweni uthi vela Jehova. All right, sibheke nangomunye uthi kulaphana ke ubanilo umusa wangane awunganele nami baba umama nomthandazo mtshali ulaphana ke eshaka eshaya moya. Uyaphila umama nomthandazo? Yani, ngizalo umama mtshali ke mina, shuthi umama mncane wami wena. Umandla umondla ngesinkwa amajola ulaphana ngenande New Town ematendeni ngase stays. Siyabonga kakhulu wemondla ngesinkwa. Sihlabele phambili ukuthi awuphamba umphongolo untando mbanjwa ulapha kwadabeka nayi voice note says ukuthi thini.
3: Amen, amen, amen, mfundisi wamuZulu. Linda Mgwabela wasemlazi kwa ena, ngikulalele. Ngisemotweni manje ngibheke eSpringfield la ngisebenza khona.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu. Sihlabele phambili uMthosi Dludla ulaphana ke emlazi uthi ke ngiyabonga mageba ngamazwi asakhayo. God bless you. Sithole nangoba umlaleli uthi ke ubani unokuthula Bhengu uNgcolosi ulaphana ke eMzinyathi ngasesikoleni uthi ke ngapha esikoleni eMqhawe. Siyabonga kakhulu lapha eMqhawe. Amen mageba. Uyasibusisa from Thobeka Matabane. Sihlabele phambili sithola bani no sithola kuThobekile Mqadi uthi ke ngiyabingelela baba umfundisi uGebo uthi ke ngiyafakaza nami kusho yena kulaphana ke Kenneth Kenneth inkosi kulungile. Right ke sawubona indaba ezitha ngiyabingelela siyabingelela ekuseni siyawudinga lo musa ukuthi ngihleli ke nomkhaya wami wasendwedwe ubantu uhulumisa sishayela naye kwamashu usipha ntetha laphana ngendwetha uthi siyawuzwa umehluko kulomsakazi kulomsakazi wezwi lomzansi. Siyabonga kakhulu welokhuzana ndoda yamadoda. Siyabonga kakhulu mfowethu wesipha. Siyabonga mfowethu, thank you very much emateksini. Siyathoba. Sibheke nangomunye.
1: Amen mabrush. Hayi azilamnandi ezwi kuseni. Hayi siyabonga ngoba ngempela siyawudinga lo musa, futhi lezi nsuku sidinga ngempela lo musa. Siyabonga kakhulu ezwe, siyabonga ukubusiseka ekuseni. Jabu kumedirectlif.
0: Sabakhulu kumJJ uthi kunganele umusa kaJehova sikhumbuzo uphingoshe lapha kwamasho. Ophingoshe konje ophingoshe obani ophingoshe? Ophingoshe obani ophingoshe? Konje ophingoshe obani ophingoshe? Ophingoshe akusibona ngizokhumbula kodwa

0: After Stombe Sesele 3-6. Kukhona isinqazo sezwi. Umangubane wena ke soba naye from 3-6. Sigeqa amagula. Ngale kwalokho ukhona uSifiso Talk. Awumkhulu madoda. Uyaphila mkhulu. Ah madoda, Sifiso Talk sizongena ke Sifiso Talk from 6 to 7:30. 7:30 to 9. Idolopu. Umzimkhulu. Yalobiza ingane redweni yakho. Khaya mthwesi. 9 to 12. Yes. Tandega Gongoma Dodolicious. Kanti ke mina sohlangana nawe ngesonto ekuseni ngo 6 kuya 9 esihlalweni sika Bishop Cwesi. E-ofisi ke kuvuliwe lika babu Bishop Cwezu. Ma ukuthi ofisi ke ofisi ngicela uhambe uyombona. Ukhona lapha e-ofisi, bakhona nomama uBishop bazobakhona, bazobe khona. Ngiyacela namhlanje, tomorrow until Saturday. Molo sobona.
1: Aw Bishop.
0: Nazoke.
1: Ah sembelekweni sekufree.
0: Hey uyabereka, uyabereka.
1: Sembelekweni manje, zakhala manje angiyakuzwa ukuthi impela.
0: Nama ngisuka la ngiyobereka mtaka baba.
1: Ayi ngabe uzokhamona namhlanje ngazi ngisethekile ngikubona ngale mberekweni.
0: Hayi futhi uzongibona kanjani ngibereka futhi nini enwisi imbereko yabantu.
1: Ayi
0: ngibereka nje nakhona ngazi ngibona ngiphumpere. Ayi lokho ngizobona ngawe ngithola imbereko yini futhi. Let's go.
1: Thank you.

0: anyokuqala amathambo bafethu. Ayikho into engayithandi njengomuntu ocaba ithambo. Amathambo mhlawumbe ngizongayitshena ukuthi ayisuke lithambile, mhlawumbe ngalimfafatha. Awathambi wonke.
1: Yeah.
0: And ayafika yalimaza, especially if uwazi ukuthi amazinyo akho uthanda ukwagcwalisa.
1: Yeah.
0: Thambo liqinila, likhi thambo lisekela thambo kosiyama, amathambo ayabhedi.
1: Alright. Sikhuluma ke no dokotela ke uMpanza, uyidentist. So kushuthi ke uchebeshekelo ke wamazinyo. Alright, umsazana wakhe zilomzansi ohlelweni imbizo. Lapha ku WhatsApp 0638208448, inamba zoyifonela kuzoba ngu 0604807164. Makhona kumbuzo okuyonayo, especially ke uthinta nje ke amazinyo zike focus ye today. Ilapho no dokotela ke uMpanza. Na kuzona zonke izinto ke ezenzakala. Kunezinto esikhule thina sithanda yabo. Sinezinto esikhule siyithanda ngikhulele enanda ke mina, right? So bese nawo lento ukuthi sithi siyofaka amazinyo yabo njengoba ubona nje nami yabo, but then manje sengifuna ukulikhipha, you understand, but ngifuna sibheke ukuthi kuba ingozi kangakanani, because njengamanje bakhona abantu abasawafakile and isikhona ingane ezithi hayi nami ngifuna ukuyofaka, nami ngifuna ukuyofaka, but ngesikhathi ukhula you understand ukuthi nawe man lento ayikho umdlalo nje
0: umdlalo.
1: Yeah,
0: ngizothini. abantu bayathanda ubucwebe.
1: Yeah,
0: ngithi abantu bayathanda ukujabulisa, because abantu abaningi abafikayo basuke belethe izingane, mhlawumbe ingane iphasile ithi iyacela.
1: Yeah,
0: but as time goes by icela izinyo. Yeah, mangiphasile ngicela izinyo, siyakwenza.
1: Yeah,
0: but njalo uma sade sikufaka izinyo fanele senze show ukuthi uya understand ukuthi izinyo lakho linaka kanjani, because izinyo liyabola ngaphansi.
1: Yeah,
0: yoba kade sikhuluma ukuthi khona indawo lezi ngisho ukuthi uyathanda ukuxubha, ngezikwazi ukuxubheka kwizinyo. Izinyo leli isilivo masilifaka, number 1 siyalikhatha izinyo.
1: Yes, yes.
0: And uma sikhatha izinyo sisuke simosha the actual surface leso ke strong yali izinyo.
1: Ehhe.
0: Mase sifaka lokho ongafaneka phela izinyo lezifa esiyonto edalela ukuthi bese emlomeni, ngithi ngaphansi kwalo mase liqala phansi liyabola ngaphansi. Inqwaba yabantu abakhiphayo.
1: Shunje washo ukuthi samba namazinyo mhlambe nje akanye amazinyo kanye kanti
0: sekonakele ngaphansi.
1: Utshela ukuthi hayi no kanti sekonakele.
0: Kanti sekonakele ngaphansi kuyenzeka futhi kakhulu. And abantu abaningi sebayawakhipha futhi manje.
1: Yeah.
0: And bayawakhipha. Mina anginalo. Ngasizakala nje ukuthi ngibe nalo. Njalo uma ufika ulenza always advise God.
1: Yeah.
0: Ube nesiqiniseko nokuthi uzokwazi yini ukulinaka lelo zinyo, because
1: yini
0: kuba kuningi abantu umuntu osuke lifake ngoba ethanda ubucwebe, kanti
1: ubucwebe
0: nabafanele kumnake, because yonke into esemlomeni njengoba ngisho makugcwele ama bacteria kuningi okusangenzeka lapha emlomeni ungazi uyitshene ukuthi hayi lisalihle, kanti ubone makuthiwa ini ikhiwane lihle lithiwane leso sikhiwane lihle ligcwala izibungu.
1: Yeah.
0: Ngibalihle ngaphandle kanti ngaphakathi libolela phela laphela laphela laphela.
1: Yeah. All right. Emsazana kids lo mzansi ohleleni lakho imbizo ku 0604807964 ngo 25 minutes after 8 ezike sikulethela ke edition yakho. Ngicela ukubuza ubungozi ke bokuthatha noma ke yiluphi uthi uvungule ngalo. Usibonakaliso makhoba lobhale kanjalo.
0: Okay. Okokuqala.
1: Yeah.
0: Ama toothpick angwafuni.
1: Okay.
0: Angiwathandi. Bayawakha phela nkosi yami.
1: Yeah, yeah.
0: Buya sikhumbule ukuthi inyama leso

0: Uma esekhona umdala weinsuku noma ngabe isiphi isimo siyalalela siyalazi izwi lakhe siyalithobela ingoma imnandi kakhulu esivela kuyona ishaka mnandi uDumi Mkhokstad ithi ingoma ulwandle kuwona ke lo msakazo wakho ongqaphambili asihambe siyobheka amanxusa ekuseni siyobheka abantwana bakankulunkulu abafisa ukuthwalwa ngomkhuleko abafisa ukuthwalwa ngomthandazo ngaso lesikhathi ngaphambi kokuba siyemanxuseni akhulekayo ngaso ke lesikhathi kodwa kwamanje ukhona umlaleli osithumelele umyalezo efisa ukuthwalwa ngomthandazo
1: abalaleli ekuseni ngisaqala ningithwalise nentanka umthwalo asinda abantwana ekhaya abasebenzi abafana bathathu bahleli endlini kunzima kubhekwe imali impesheni kamaphela nje kunzima kunzima kwandlu isho kudilika njengamanje asisazokwenze njani ngiyabonga
2: Ngibingelele kwizwi lomzantsi ngibingelele sisinde nabalaleli bonke sisinde namhlanje ngicela ukukhulekiswa la sisinde ngiyasebenza ngiyatohoza kodwa manje hayi futhi etohweni imatohweni yakwenza cha kuyaphileka imali khona iyatholakala engiye ngithi mese ngibala ngibona ukuthi hayi khona ongcono ngabe sengikwenzile kodwa njengamanje angazi ukuthi imali yami ishonaphi ngiyazi ukhona ozobuza umbuzo ukuthi athengi ngayo yesu ngiyathenga ngayo incane ngeke ngibuze sebenza ngento eyabalulekile ukuthi kwenzakalani ngemali angazi ngicela bengikhulekise ngikwazi ukusebenza imali engiyibone ngikwazi ukuyibona imali engiyisebenzayo ngoba ngiyayithola imali kodwa manje izinto engizenzayo akukho okuphathekayo and isikhathi eside ngisebenza ngingaboni ukuthi ngenzani ngiyabonga kakhulu
0: Siyakuzwa baba kakhulu inkosi engenelele esimweni sakho futhi ke samkhola uNkulunkulu ukuthi uzosibuyela nobufakazi ukuthi inkosi sisihambele isidingo sakho njani sisindi nami ningicela ningikhulekise ngivikeleke kulaba bangifisela okubi nabangenza okubi nalona ke ofisa kungithumela ngezinkabi kudlule kulesi simo uNkulunkulu akakubiyela anqabe nokuphila kwakho ayikubiyela inkosi kuzungeze ngasemuva nangaphambili beka isandla sayo phezulu kwakho amen mama ekuseni egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha ngiyuthi ke ngiyacela mangabe nikhuphukele entabeni ngicela ningikhulekise inkosi ngisize ngibusise ngomsebenzi ngizokwazi ukuthi ngilungise umuzwa wasekhaya ngiphinde futhi ke ngicela umkhuleko ngiyagula ngihlushwa nje zinyawo ngiyacela umkhuleko igama nomthandazo mahlobo uthi ke uselindelani lapha ePolani inkosi ke ithembekile nomthandazo ukuphilisa ngokuphelele kulezo zinyawo amukele uphila ke sithandwa sami okusuka ekhanda ke mathenu nyawo okuphilayo okuvela enkosini egama lawo lingu Jesu Kristu waseNazaretha izohambela ke isidingo sakhe inkosi ikunikeza umsebenzi njengalokho ufisa njengalokho ucela kuye ngameni lika Jesu. Amen ke bomama beyinkophe egcwele inyembezi ekuseni bekhuphuka nje ngicela bakhuphuke nami uthi emthandazweni ngiyagula ngiqeda ke unyaka manje ngivuvukele nje umzimba wonke ugogo ke uMantuli ofisa ke ukukhulekiswa uNkulunkulu othembekile uNkulunkulu ke ngimthanda ngoba unamandla amakhulu okusindisa isandla sakhe uthi asifinyezi ukuba singasindisa noma ngabe isikhathi eside kangakanani kodwa akukho okumahlulayo yena njengoNkulunkulu ukuwaphilisa emva kwesikhathi uNkulunkulu owesifazane wayenomopha iminyaka esaziwa

0: Sengiphetha ngikukhumbuze beyihamba phambili kuleli hori iphini kangqongqoshe ezemfundo emazingeni aphake eMnumzane Dube unqusa izinhlaka zezemfundo ukuthi ibeke eqhulwini ukunakekelwa kwabafundi ekhonzweni zemfundo ephakeme. Ziyaphela la izaleli hora nakanjani sikhona efinqiwe magamanga.
1: Uyaphila hlobusile?
0: Ngiyaphila sisinjani?
1: Ngiyaphila kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uzame nawe ziyakhona. Kukhona ingoma ongena uyihlabelela la. Ngizwile wena ukuthi bithini. Hayi ngizwile ngibonga ukuzama kwakho sisi.
0: Hayi bengazami kanti.
1: Oh, hayi
0: bengazami.
1: No, kumine ekade ngilalele ngizwe ukuzama. Kuloku engiye ngikuzwe ukusho.
0: Oh,
1: but wena ngiyazi ukuthi ubest wakho lo.
0: Yeah, ubest wami. Ngiyazi mina ngikhipha ubhozo
1: ngiqedile. Kumina ngizwe kungconywana. Ingakho ngithi uzamile kuloku engijwayele ukuzwa.
0: Okay.
1: But ke siyabonga kakhulu ntombazane. Uyeza umhla ka 18. Sekumhla ka 9 manje.
0: Hayi ngiyashaya.
1: Umsebenzi nje engubekela isandleni sami ukuthi masibuya khona. Ngiyobe ngithi awushaye ngizwe hlobo.

Ume esekhona empilweni akumnyama, akubi mnyama ma esekhona empilweni. Ngoba yena uyilanga lokulunga, usho njalo ntokozo ngongoma. Msakazana Khwezi loMzansi ku 98.0, ishumi imzuzu libumbana ihora leshumi inyanye khona la kumsakazo ezilomzansi. Nguma ngabe sekhona yena kumnyama empilweni. Uthi ngathi ngathola umbhobho ngimemeze. Ngitshela bonke abantu abasebumnyameni ukuthi nangu Jesu ilanga lokulunga. Ewe ilanga lokukhanya uthi khona mase khona kumnyama empilweni.

sikhishwa mnandi kanjalo ke ngalesikhatha ke siye ngapha kune ngomnandi kakhulu ethi ngipha amandla Nkosi ngingasuka endaweni yami yokulinda noma ivunguvungu zivunguza ngamandla kodwa ngipha amandla Nkosi uma umoya wombuso ukuvukela ungayishinda oyayo thandazo lona omnandi ngipha amandla Nkosi

siyaphila kodwa singeke ukumbonge sithi ukuba wena uNkulunkulu ubonge nami kubona Nkosi ubungekho nami ngabe ngaphela endleleni izinto uNkulunkulu akwenzele zona esikhathini esiphambilini noma akwenzele zona muva nje la siveza khona ubukhulu bukaNkulunkulu namandla akhe siveza nje ubukhulu bukaNkulunkulu namandla akhe ngangithumela ke kube ivoice note noma ungibhalela umnyalezo thumela kwinombolo le 0638208448 ukube wena uNkulunkulu wayengenami ukube uNkulunkulu wayengenami lapho noveza ukuthi uNkulunkulu kudlulisephi wabone kuphi amandla kaNkulunkulu esimweni sakho yini uNkulunkulu akwenzele yona ongathi namhlanje uyathanda ukudlulisa kumbaza nokumbongela yona ngalolu suku oluhle kangaka siphela ona ngoba asiyogcina ngokucela kuphela enkosini kodwa kubalekile nokuthi sibuye siye uNkulunkulu sithi nje baba siyabonga sikuveza uNkulunkulu okuhla senzele khona ukuze kubonakala ukuthi sikhonza uNkulunkulu ozwayo uNkulunkulu ophendulayo uNkulunkulu obonayo uNkulunkulu obonayo athi ngibonile futhi ngizwile manje manje sengehlile uNkulunkulu ozwayo yabone besenza umnyakazo ngangazisa ukuthi ukuwambona kuphi uNkulunkulu wena kakhulukazi osukwini namhlanje la sithi khona ukuba wena Nkosi wawungenami kube wena Nkosi ubungenami impela ngabe ngaphela endleleni kukhona umlalelo othe namhlanje kukhona ozalwayo noma uyo ozalwayo wacela ingoma kababo ethi uyicela ke njengesipho se-birthday namhlanje ubabe uthi usevele wakuphinda lokho angipho lenyusu usevele wakuphinda lokho uNkulunkulu

uNkulunkulu akakuthandi ukuba uphelelwe amandla ungakuphelela amandla uthi azi wena ukuthi ukhona yena uNkulunkulu azi ukuthi noma ke umnyama kangakanani kodwa ukhona yena uNkulunkulu nakubona lobo umnyama ukhona uNkulunkulu nangethi phela ngiyoqinisa mina ngiyoqinisa izimo zikwenza uphela amandla kodwa mina uNkulunkulu ngiyoqinisa aphinda zothi yena mina ngiyokusindisa okusho ukuthi khona izimo oyobudlula kuzo khona izimo ezizobe zenzeka empilweni yakho abesethi mina ngiyaqinisa futhi ngiyakusiza ngoba khona ikhati la uzodinga ukusizwa nguye uNkulunkulu uyazi uthi qina mani sibini ungaphela amandla ungesabi ungaphelelwa amandla ukhona yena uNkulunkulu uthi mina ngiyoqinisa futhi mina ngiyokusiza uNkulunkulu ozokusiza lesimo usaqalaza ubheke ukuthi kodwa inkosi ngiyosiza ubani uNkulunkulu ozokusiza la beluzenzela into eyodwa ufune umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ngoba uthezwini lakhe konke okunye kuzonezela uthi mina ngikhona nguNkulunkulu ngizokuqinisa futhi ngiyokusiza ngesabwe wosukusaba indlela osaba ngayo yenza usucama nginto eyiningi ngenxa yokuthi uyesaba ungesaba ukhona iNkulunkulu yabona uma ngabe kuthiwa iNkulunkulu ngoba kuba mina ngina isizathu esenza ukuthi ngithi ungesabi ukuthi mina uNkulunkulu nginawe becabanga ukuthi akusho usindi shezi la ukuthi ukhona unawe ngoba kuyenzeka usindi sheza kuthembisa ukuthi unawe uthi uyamfonela ngelanga ungamtholi kuyenzeka usindi sheza afika efuna ukududuza athi usindi sheza ikhuleka ngikhona nginawe uthi uyamdinga ngelinye ilanga ungasamtholi kanti kwesinye isikhathi usholo nje ukuthi abantu bezwe kahle ukuthi ukhona yena unawe nabantu bathemba ukuthi hayi nosindi uthe ukhona kanti ngelinye ilanga uzomfuna usindi ungamtholi nze kusinda athi nami nezami izime engibhekene nazo kodwa lapha khuluma amazwi kaSindi khuluma amazwi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ungesabi noma ngabe isimo sinjani bengeke uNkulunkulu athi ungesabi zingeke izimo einzimo zokubhekane nazo nezibhlungu nezikhipha izinyembe zikuwe usuku nosuku ushiso ukuthi khona izikhathi einzima ngempela ozohlangabezana nazo empilweni kodwa uthi kulezo izikhathi kulezo zimo kuleyo nhlungu kulezo izinyembe ungesabi ngisaba ungisaba ngoba khona ezinye izikhathi ezokwenza ukuba usabe kodwa uthi ungesabi ungesabi ngoba angishiswa nje ukuthi ungesabi ngingazi ngizokwenzani into edathi ngithi ungesabi ukuthi ngizobe ngikhona nguNkulunkulu nginawe mina Jehova nginawe akakuthembisi ngabantu onabo emhlabeni akakuthembisi ngabantu ohamba nabo noma ozalwa nabo ekhaya ngoba uyabazi nozalwa nabo ukuthi kwenye inkathi kuyenzeka babe kude kuyenzeka babe kude kwenye inkathi uzufike lo kwesaba kanti usaba bona kodwa uthi ungesabi kumina uNkulunkulu mina ngikhona enginawe nginawe uthi ngiyoqinisa mina uthi ungaphelelwa namandla angapheli namandla yabona njengoba ukholwa kholwa qhubeka amandla angapheli ngaphele amandla ngaphele amandla ithi lento mayifika kodwa uthi uNkulunkulu khona ngoba uyikhona othe yena unami uthi mayibona le ndivuka ngamandla uthi kodwa wena uNkulunkulu uthe unami sengithemba ukuthi ukhona nami usho kanjalo noma ubona kade bekhona eduzane sebehlehlile uthi kodwa sengibonga ukuthi wena uNkulunkulu khona unami sengibonga ukuthi ukhona khona ikhathi la ukudlule khona ezimweni abantu bazobaqambe ngesimo baqambe igama lakho beqambe ngaleso simo sengibonga kodwa wena uNkulunkulu ukuthi ukhona nami nje uthi uNkulunkulu ungapheli amandla ungapheli amandla ukhona ngiyaqinisa futhi ngiyakukusiza uNkulunkulu uzokusiza yamazi uNkulunkulu esiza abalaleli bayasho bayaveza ukuthi uNkulunkulu kuwafumana

Ngifuna ukuthi namhlanje usula nje inyamezi wazi ukuthi khona uNkulunkulu onawe. Futhi ushintshe ukucabanga kwakho ukuthi ulahliwe emhlabeni. Ushintshe nokucabanga kwakho ukuthi ayikho into oyiphilelayo. Ngoba suzucabanga ukuthi kwayinto engiyiphilelayo ngathi ayikho angiyiboni. Konje vele ngiphilelani. Uzucabange imicabango errong ukufuna ukuqeda ngempilo yakho ngoba ubona izinto uthi uvika lokhu kwehlokunye, uthi uvika lokhu kwehlokunye. Mhlawumbe uzowa decide ukuthi uvela ungasangisho kokhonza, ungasangisho enkonzweni. Ngoba ubone ngazukuthi uhambo uhambo olungayindawo. Kodwa namhlanje ngifuna uthothana ngamandla amasha ukuthi nanga uNkulunkulu nawe ukhona uthi uzoqinisa musa ukuvuma ukuphela amandla. Khona uNkulunkulu ozoqinisa othi nginawe futhi ngizokusiza. Uzokusiza uNkulunkulu kuleso simo.

0: uhlelo olulandelayo kusasele thuma ngiyi-13 inkundla mina. Hlale duzane komsakazo wakho ungasuki ngempela kuleyo ndawo. Unothi Gumede, Ndodo Machine sawubona. Uthi usanele sonke lo musa, amen. Amen, Masindi nami ngikulalele uThixo unathi ngeyikhathi zonke uzakhele kuyama lapha yana ke kuphakameni. Sama kamnandi kanjena nje ngalomzuzu emsakazweni wakho onqa phambili izwi lomzansi sithizwa umehluko ku 98.0.
1: Ishizwe yaphila. Usukulumama umkhuleko unyuke lentabeni. No namuNkulunkulu ngiyambonga ngiyamvuma futhi. Isikhathi ngehlelo ingozi yemonto ngo-2017. 18 October. Kwase kuvalwe ngehlahla kumina. Abenza ububi babenithi baqedile nami. Kala limonto lalaphi kwami isikhathi eside kungekho ozokwazi usitabula. Odathi sesise uNkulunkulu abuyiselwe ngokwakhe phezu kwenyama. Ngalahlela umuntu ongithandayo ngaleso sikhathi, ngalahlela umndeni wami ngabangedwa. Ngalokhu ngidotoba kanzima, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga umdali wezwe nomhlaba.
0: Siyabonga kakhulu baba, siyabonga. Mlaleli inkosi ayingicinele wena, inqabe njalo kakho kuphila. Uma nje kukuhle kweni inkosi nakanjani, nakusasa ngiyobe ngikhona ohlelweni senza kwenzeke. Oka namhlanje inqabe nawe inkosi. Uhleli kusasa lethu lalandela. Zikhona indaba zokubumbana kweleshumi nambili.

0: Ilizwi loMzansi, yizwa umehluko. Njalo ngomsumnuko kakulehlanu ngo 12 ku 3 ntambama.
1: Yabo lamaqembu lawo ahlangena umbe, wona azosikhala
2: azobekela
1: ngane ze. Ahlone ngayo yonke into lawo lamaqembu osikambuki. Lakanipa, umnotho bayawazi, amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kwaphela yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha.
2: Ngobana befuna
1: ukuyenza. Yobona nje kamaphoyisa nje la, intelligence ndibisi
2: vele
1: sisehlile ukuthi
2: konke abafuna ukuyihlusa lawa iboneni yona i-intelligence
1: hayi njengokubone ngethu amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
2: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi.

0: khona
1: yobani
0: yayiku yayiku wakhala ngawo njengo 2021 yayiku
1: ha ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
0: kwakubani
1: ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
0: lento
1: ubani
0: ukhomishina
2: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi

0: ngishayumthetho. Umthetho ngizokushaya.
1: Ya.
0: Lazi kahle ukuthi uNkulunkulu uyishomisa ibindi losezulwini. Uyabo khombe. Lokhu okwenzeka uNkulunkulu ngamgukwana edala umuntu. Wayeneplanethile nomuntu ukuthi umuntu umdalelane. Kodwa akuphezekanga akaqedanga.

0: u-Adamu no-Eva. Bese ushaya umthetho asuke bekungeke kwenzeke ukuba sithandane. Nami uNkulunkulu ahamba nabo endleleni. Kune ngomthandazo sowini. So phuma yonke into yobumnyama
1: endleleni. Wemdimani, ucashe ngomthandazo wena. Ucashe ngomthandazo wena mangoba seshiswa ilanga.
0: Ngiyathanda mina angithandazi. Oh, usho lokhu uthandaza ku radio.
1: Cha, hayi, magogo, magogo, ngisho ku radio. Ngithi mina nangi mangobe sishiswa ilanga nabemgaqweni nabanye abesifazane njengoba ukhuluma ukuthi abasuka uma besifazane uthi wena umi ngomthandazi ngithi mina ugogo ucashe ngomthandazi
2: into ngathi induku nje uyiphatha emgwaqweni yabo hayi ngiyabonga Sithonda
1: kodwa ke uthini ke kuleyo ukuthi khona ezinye zeindawo ngicabanga njenganase Western Cape khona ingxenye la khona amasosha akwathiwa leke leyo namaphoyisa ke nakuba abanye bekhala ngako la ukuthi lezi gameko ziyenzeka kodwa zikubulawa kwabantu
2: Yeah, yazwakala lokho Sithombe. Kodwa ungathi nezinsiza kusebenza zikho kahle. Yabona Sithombe mokuzophatha iscale. Iscale insimbi izintweni ngoba ngisebandeni moskilwa ngaso siyakhala. Yabo so mangisambisa igcikeni nje kwakho. Singakuthi khona into eyinsimbi la. So sesiyabheka lapho ukuthi yini. So manje ngibona engathi mina indlela yokusebenza ukukhuthalela ukuthi abantu abaphephe ayi ungathi ayikho kuyala kuyathalaliswa nje uma abantu behlushwa yinto uma bekhuluma ngayo iyayeke iyeke bathi sebevusa amandla bese beqhamuka ke sebezofuthi bashintshe lapho bayithalalise bese bebeka amagama anzima okwenza ukuthi bavimbeke abantu bangakwazi ukuthi baqhubekele naleyo nto buka nje sebeke kwi-march and march wayibona ngoba yini kufanele ukuthi noma ngabe yayenzeka leya march ekwakuthizokwenza ngomhla ka 30 June eyenzeka ibukeke njengento ephathele njengenzanga lutho njengoba vele no Mr. Mbalula wagcina ekhipha statement sokuthi hayi akubonakala ngalutho akwenzeka ngalutho yabo kusibona sina kwenzeka yabo yize ke nami mina ngangosemsebenzini kodwa nje ngangibona kwenzeka ngendlela ozayo yabo
1: siyabonga kakhulu
2: asibonge Sithombe
1: Skadi 15 minutes to 2 o'clock ohlelweni ikusasa lethu imbono yomlaleli right beveza nombono ngezinto ke ezenzekayo phansi komthunzi welanga ikusasa lethu
3: wes Tom
1: wape
3: ngiyaphila nkosi
1: kwasiyami
3: cha uanele mali wentshwe uanele mali
1: yes sir
3: bayazi yamputho ngiyindalela ngishiyela ngama la malo kuzana la mashini manje mawona mawulefini silalele lo mhlobo njalo angiba muntu mangangenzi imozo tena zona kodwa makuyila epotiki
1: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ngoba uhlehle. Yeah, indoda le ifuna ukukhuzwa. So hi.
4: Awuni njani mzazi makhosi?
1: Liphile njani nini?
4: Hayi, hayi ngumqabaqaba iqabele zinika.
1: Good.
4: Yebo. Yebo mzazi. Hayi, ngibonga mzazi ukuthi ngibuyisho ukuthi ANC le ema-office ukuthi kufanele abantu bafama service for ama-candidates ukuthi
1: xasele. Hayi, ayivulanga ama-office, iyalele ama-candidates wayo.
4: Oh ya.
1: Hayi, ngibonga mzazi. Yes.
4: Oh. Ah, uyabona ndiza kulento le nale uraphosa esithendele nto emahlako mhlawumbi hayi iseninzi le nto yabo le yala maphoyisa abandakanye.
1: Oh ya.
4: Kule nto le hayi andani uyothatha unyana unyana ithathu singathi iseninzi bomnye ufulana ndabanye.
1: Usho November mncane.
4: Uyayibona lento yi-generation after generation.
1: Yeah.
4: Kuyikhethisifana uyayibona ukuthi mhlawumbe kwaze bethathe umhlala phansi andinako mina ukuthi futhi uzobala nabantu abase baphosina phezulu mhlawumbe uzo president asho wayebona nditsho ngoba mawubuka futhi ko-Ecuador lento yama-drugs hey ibandakanye upresident kuze kubula upresident nemintu enama-drugs so wona asazi yayibona nto nditsho aze uyabona le kuthina ngiyangibhathu ngixoshela iphepha ndizifundele kukho le nto yase-Western Cape le

0: Ngokugelena khona umuntu dokotela uthi uvukelwa izitha ngapha nangapha athi uthuthuthi nje sekunobutha njalo.
1: Hey njama bana indaba yobutha.
0: Mhm.
1: Into leyo esesiphila nayo.
0: Mhm.
1: Sami khona uthi uyahleka nomuntu.
0: Right.
1: Noma efika umuntu ezofuna noma yile usizo unikwazi ukuthi ubusize.
0: Mhm.
1: Kanti sami lo muntu wena othi umsizile
0: right.
1: Uyegcelisela umuntu eseyisitha kuwena.
0: Mhm.
1: Sami abona kunemizo kuyimanje.
0: Okay.
1: Thothi ingane ezandawonye azibhekane.
0: Mhm.
1: Sami kuna nemizo kumanje.
0: Yeah.
1: Thothi ingane lapho azimfuni mazimbono ubaba wakhona.
0: Mhm.
1: Zithi ubaba uyathakatha.
0: Yeah.

0: uma sekufanele kukhona enye ingane ofanele izohlawulwa abantu abangafika kwathi inkomo yalala endleleni abangafika lolu suku baze bafika ngosuku olulandelayo ngasukuma ngeza lapha e-ofisi likamprofethi ngathenga usawoti omhlophe ngachela iy'nsuku ey'mbili kutheko lwesithathu kwasakufe igunda nelikhulu eduze kwepani phakathi nesibaya lapho engabona khona umuntu engena wafika wakhuleka inkomo uma ikhuleka le nkomo kwashiwo futhi kusho ukuthi umuthi kwasho ukuthi uthathe emona wathi uma iqeda lapho wayephuma esibayeni wayeyidedela inkomo ithe ma isiyophuma enhla komuzi wase uthela esandleni lo muntu esewuphephethe emva kwayo akwabe kusenzeka-ke lokhu ngithi iy'nsuku ey'mbili ngisebenzisa usawoti ngichela esibayeni kwolesithathu nathi igundane elikhulu lifile esibayeni kwalandela lokhu ngichela ngibona amanye amancane efile amagundane
1: hayibo
0: kuthe ey'nsukwini akuphelanga iviki kwakufona abasemzini bathi uphi ubabola ekhaya befona kini ngathi ukhona bathi nginikeza ifoni ngifuna ukukhuluma naye bakhuluma naye
1: ubaba uyeru
0: cha
1: oh.
0: Usekhaya
1: usekhaya
0: mina ngiwubaba umama undwandu
1: okay
0: bavele banquma ukuthi nje bathi siletha konke okwakusele konke okwakusele nedeyithi futhi bathi mhlabe kulethile bafika nephepha sekubhalwe ngisho amadeyithi okuthi ingane izokhehla nini ngosuku oluthile izobe isesigcawini uyabona nje konke nje kwenzeka baphinda laba ababi-ke belokhu bethumela ingane bethi ayizobuza ukuthi-ke isigcawu siyobe sikuphi isigcawu siyobe sikuphi nangelanga lomkhehla impela kubhejiwe ibheji libomvu kodwa ngama ngalo sawoti akaze ngiye enyangeni ngama ngalo sawoti yakhehla ingane akwangabi nalutho sahamba sasenza kwenye indawo isigcawu asangaya lapho abazi khona zonke izinto zenzeka kahle akwangabikho nkinga nje encane ngoba iy'nkomo kwakuthiwa kufanele ukuthi makuhlatshwe inkomo kufa umuntu esibayeni ngisebenzisa usawoti omhlophe uwodwa kuningi noma vuthulula cha ungithengile umavuthulula ungivuthululele impela washaya izitha ngisho lezi yilwana amaxoxo ebegijima egcekeni ngiwabona esefile nje esefile ngingawazi ukuthi abulawo bantu akusikho lutho nje manje okusilwana ukugijima egcekeni
1: shayelani unkulunkulu wami ihlombe ninomona
0: ngiyambonga unkulunkulu wasembusweni
1: amen
2: zinjalo-ke ezasembusweni ngelixesha ngaphansi kwakhe pha-ke umajor prophet DK Sibiya sinikeza yena ithuba namhlanje umr Mathousand ezothatha sibeke ngezenzekayo pha-ke embusweni namhlanje uxazululwa ngoku usemnyameni na-physical dokotela lelakho ithuba se
3: amen baba siyabingelela kubo bonke abantu unkulunkulu wami akanibusise-ke unkulunkulu wami akanilwele futhi aninqobele izimpi eniyibonayo neningayiboni kanjalo enizaziyo nalezo futhi eningazaziyo right ke ngokukhulu nje ukukhawuleza siyabonga kakhulu ubufakazi esibutholayo abantu ngempela unkulunkulu ebasiza ezinkingeni zabo ezinhlokonhlobo futhi kuyajabulisa kuyathobisa ukuzwa ukuthi abantu bayasizakala from time to time ave kubuhlungu ukuthi ufuna usizo ungalitholi ave kubuhlungu ukuthola into engakusize ungazi futhi ukuthi kwenze njani right ngoba isikhathi ke asikho ngasohlangothini lethu ngizosheshisa kanje ngizomemezela ke ukuthi kuzothi ke ngolwesibili ngino okay angeke ngiqale kanje siyabonga bonke abantu ke esesike sabasiza nabafikayo nabasizakalayo siyathola kakhulu imiyalezo yenu siyathola futhi kanjalo nama-consents wenu ngithi ke kulabo ke futhi abanye abangakasendelwa ama VN ukuthi mhlawumbe i product isetshenziswa kanjani ngiye ngaxaya kakhulu sengibasendele bazonisendela kama VN achazayo ukuthi lawo ma product asebenziswa kanjani amenye ngangichazileke but nonke nini.

0: kodwa uma usiyabheka abantu abamfakanga evotini uyayibona phela umtholozi umtholozi ngendlela naye futhi enza ngayo kufanele ngabe yini lophethize kodwa yabo akaliphethe bengizovele ngithatha u 3 million bese ngishaya strategy sokuthi nenze njani mhlawumbe ngikhulekho ngizokukhuluma kubantu bese ngiyenze lokho ngibothi ngenze njani kodwa bengizothatha u 3 million ngishiye phansi engikushiya ngoba vele nozwakela emncango nakho babe kuthiwa bayathanda kodwa bekho ekhundleni kumanje abantu ababavotelanga uyayibona lonto bengizothatha mina u 3 million.
1: Okay, kosi se siyabonga kakhulu tata. All right, masiqhubeleke phambili sibheke uba siya kwelipicala kwizwi lomzantsi olifumana kuhlakhulu ku-98.0 sivakuwe nje kwezinye zazo njengoba ke esazi ukuthi ke alishoni lingenandaba siyaweyika umbethe lobilobi uyalobiza kuyakhiredio ngelixesha masikubulise nawe moleni khaya siyabulisa moleni tata kunjani mfundisi
2: bona kathi bengiyakhala lamasiko kulumeni kotodayisa ngathi asayini izinto engazange zahlale nabahlala vumelani nabo ukuthi bayivuma nikuthi abantu abazokuchekhwa manje abangena ukhantilei ukuthi abanazifoyini ngasazibe ingozi kuthina bazokuchekhwa manje abantu bazoyekwa nje bangena ezondaba ukuthi bathotha bangena nebhola bangena nasekosini asiphephile-ke manje sokuyaca kuthina onabuka mhlofu mboni wami nje ne-covid mhlawumbe yayekwa ngamabomu konoba nakhona kwakungacelwa kuthina asijobo nje futhi ubone siyaphoqela ukuthi sifake o-Pfizer oso sinenjoni sengenkani bot ukhulumeni akayiyeka umasikwenza nje futhi asaba ngathi nasiyabahlali bot obafuna bachekho abantu qhamuka kwamanye amazwe kuthi abezi nezifo ezingozi thina omthetha umunye wami lebot ukufukasazothuphele
1: ngwena kase mfundisi siyabonga kakhulu tata sithi nje siqhubeleka phambili sithatha wena ngapho ngasekhaya kwizwi lomzantsi alifumana kuhlakhulu ku-98.0 sibheka nangaphana kuwhatsapp siba ngabe uthini enkqubeni siyakubulisa kwizwi lomzantsi moleni khaya
3: kunjani lobilobi
1: baba siyaphila inkosi sigcinile nathi kunjani se
3: awu sikhona kade sagcinana lalela nje siza abafowethu bekhuluma bebeya ngapha nangapha
1: asibonge baphile
3: nathi siyididekele nje ngalo mhlaba wethu ukuthi kanti
1: kwenzekaikuphi
3: la kufunake ngabe sithathwa sishanelelwa ngakhona la sizofike sithi izwe lethu ngoba leli sigadwa amaphoyisa avikela abantu abangenazo impepho bephethe ibhama ukuthi bashaye thini le nto iyadida wemthwesi wemthwesi sengiyavala ngifuna ukuthi isikhathi eside sincane isikhathi sakho nomhlane uyabona mthwesi into engifuna ukuyiphawula mina khona into mina engiye ngiyibona ithi kubheke eceleni kunabantu uyabona uRamaphosa khona la ezovela khona lobulobu ukuthi uRamaphosa uyile nto esithi uyiyona noma kayona na uyazi ngicabangishiswa yini nomthwesi uyabona ukube uyazi ukuthi naye kukhona ukugebenga ebenza njengoba vele edume njengomuntu omubi wayengayivula kanjani le commission yomadlanga ukuthi ayenzeke ngalo sikhathi egxeka i-ANC ethi nihlulwa amakhansela e-DA niyangiphoxa yonke leyo nto yazi khonto engifuna ukuyihlanganisa ngoRamaphosa ukuthi khona okuzovela ngoba nalo ka-3 million ngekwazi noma wayethi bafana bami uma nasenginqobela ukuthi izwe lami lingapheli ngoba la makhansela ami niyabona gcwele izinkantolo kuyagangwa izonika le mali oyinqobekazi and umxolisa imhlongo wayicacisa kalula le nto yenamthwesi wathi uphakele umthakathi abayona into eyodwa nojesink ujesink unelento yakhe ayiholayo naye unento yakhe ayiholayo uyayibona leyo nto so-ke manje khona la behlangana khona khona la bengahlangani khona manje sekuyaqonda nayo ukuthi kushuthi wathatha 3 million yikho engazange ngamtshela manje ma kubizwe yena ngimenye umthwesi mina ngimeme omunye umuntu nami wayibeka umntu wamhlonge ekuseni le nto ngamuthi hayi uyayicacisa mthwesi ube radio bot sibonge inkonzo yomama siyazi bakhuleke kahle baqhubeke bakhe izwe lizolungiswa yibona amen mnganami
1: tanki enkosi kakhulu bamasonto nawe-ke qhamuka-ke ungene nje ngolwakho uze ngayo leyo ndlela siyabe sibheke futhi wena enqubeni siyakubulisa kwizwi lomzantsi molo lekhaya baba siyaphila kunjani
4: khona
1: baba siyakwamukela ohlelweni tata
4: kunezinto bamthose engike mina ngiyitshela ukuthi angake ngiphawule ngazo
1: okay
4: ezinye ey'suleni bala ukubona ukuthi zisematheni kodwa ezathi ayizile kusuke ngiyitshelile ukuthi danda ngifuna ukukhuluma ngayo
1: kodwa gcina ikudonsela khona
4: namhlanje ake ngiphawule kunenkulumo kandunankulu ngiqala le kude
1: okay.

0: Ushaye ngamafuphi nje Bodizia?
1: Abe ayisho ngomhlaka ngomhlaka 16 kwakuyinkulumo yentsha. Kwakukhuthaza into ukuthi ayiyekele ukuba izinto zosopolitiki. Abafunde ukulwela izinto zabo. Yebo leyo nkulumo ngiyakhumbula sazo nami ngabe ngayihlela mina wo. Yebo taba ikhuluma into against yona ngoba nayo iwusopolitiki. Kodwa ke leyo nkulumo yakhe iyayizithe ngayiphatha. Ngoba ineqiniso phakathi. Yabona kulento ekuphikisana ngayo manje. Sonke isanda kuqala le isanda kuvela. Samgxeka uphakela umthakathi ukuthi awunanga umuntu esidayisa. Kodwa ngiyakhumbula kwaba nomuntu oledwa wathi hayi uphakela umthakathi uyinkatha. Lo muntu osegxeka uphakela umthakathi uyi-MK. Yaqala yashintsha lento wonke umuntu asayibheka ngehlo le-40. Wangasayibheka ngendlela lento ebekade iyona noma ngendlela lento sonke besibuka ngayo ekuqaleni sengiyivala ngokuthi akasitshali isikhathi eside kodwa interview eyalosifuda side bambuza kwathiwa kunama-habits athi imash and mash ixhaswe abantu bakwa-Israel kathiwa bakwa-Israel yes kwathi imphatha kabi le nto ukuthi ningabe kulwelwa izwe kwaziwe ukuthi khona into khona umuntu ozobafanda ngemali noma ozobaphusha ngemali ukuthi akwenzeke into ngoba ukulwelizwe akudingi ukuthi kube khona umuntu ozobenefitha ukuthi akunikeze imali le nto bayenza ngothando noma bayenza ngoba befuna ukulungisa isiyo into esengiyibuka-ke khona manje kukona konke ukuphawula khona wonke umuntu usebheka ukuthi lo ngoba uyi-IFP ngizohamba naye lo ngoba uyi-MK izohamba naye lo ngoba uyi-ANC izohamba naye asayibuki izinto ngokweqiniso asabuki into njengoba injalo so kwathina siyinkinga siqala ngamalita ayinkinga nathi siyinkinga noma nani niyinkinga
0: ngiyabona nkosi babu siyasibonga kakhulu tata asiphole phambili sibheke wena ngapho ngasekhaya kwizwi lomzansi olifumana kuhlakhulu kuna the 8.0 wamkelekile enqubeni ngelixesha molonekhaya
2: phamba off.
3: Sawana, sawana, yes.
0: Baba, ni apila kodwa?
3: Yes, apila, makwaza lo kulimaya.
0: Awu njeji, siyamphila, sorry. Kapu, kapu,
3: ya. Yeah, ito kamkesi, yabwa lento. Lento yaku fako mshale la pa Montclair, Bulawa, Mapitbull.
0: Ay, ay, ay.
3: Into eti ngeko necessary. Into eti ngeko necessary ngoba, ngokwazi kwami. Ngisho imkhandla yomasipala inawo amandla okulibhenisha lolusa kwalesinja banawo amandla omasipala
0: even urhulumente zibhenwe nje ziyingozi
3: kodwa ke le nto isifuno national
0: ya
3: isifuno national hayi ukuze ibe isheshe
0: but babumagwaza ma uzoqaphela akuzona izigama ezoqala eziqhamukayo ezi ngama-pitbull
3: kuningi kuningi kufanele ukuthi nje ngabe ama-pitbull kade abhengishwa la e-South Africa
0: yes
3: asazi ukuthi kanti kufanele ukuze kufa abantu abangaki
0: but solibheka usondelezayo babo unjenje ingelo daba nakanjani
3: kahle kakhulu
0: enkosi tata
3: ngiyabonga
0: enkosi baba thank you sir right qhubele phambili sibheke wena futhi ngapho kwelo cala sive ba ingabe uthini kwizwi lomzansi siyakubulisa Molonekhaya.
4: Yebo baba njani?
0: Baba siyaphila inkosi sigcinile. Kunjani lo cha?
4: Ah ngiyaphila baba.
0: Ngicela ukubuza ngikhuluma nabantu kwayiphinda.
4: Oh khuluma noFanzu wethu wamabika vethu la enane tafuleni.
0: Sekomkela baba mabiko hlelweni.
4: Yebo hey. Mina ngikhala mfethu ngokuthi abantu la eMzansi bazongena nje bengashekiwe ukuthi impilo yabo injani iyangalisa man iyangalisa impela nje kakhulu
0: ibuhlungu ya
4: ibuhlungu kakhulu mfethu uhulumeni eyi iyangalisa ngempela
0: nkosi ba mabika sithembe ukuthi kuzoshintsha uzozwelana nathi uhulumeni nkosi ba siyabonga kakhulu enani tafule
4: ngiyabonga mfethu ngiyabonga kakhulu
0: thank you baba baba mabiko uyakhala ukhala nyani like serious and futhi ngento ebaluleke kakhulu asambe sibheke omnye futhi kwakhona umphulaphula enqubeni.

la wes ngihluphekela ehluphekela mina nawe ah khumbuli getsemane dumi mkokstadi ethi khumbuli getsemane ukubakazange ahlukumezeke ukubakazange adlule enqamlezweni ayothwala izono zami nezakho ngabe namhlanje kunjani siyambonga uNkulunkulu ngosuku namhlanje sibonga nje ukuphila nokugcinwa ngaphansi kwesandla somusa ukulibona nje usuku namhlanje kusho likhulu baningi kade befisa ukulibona kodwa kwangenzeka mina nawe senzele umusa salibona usuku namhlanje umhlaka 9 kuJulayi ku2026 bebekhona abanye u9 kuJulayi kodwa ke ka2026 ayi oqala wokugcina usazoba khona u9 Julayi kodwa ka2026 ilo esikubona manje awukho omunye siyambonga kuNkulunkulu simnikeza udumo ungabisakhala ungabisabalisa wena unikwe into enkulu kunazo zonke khona nemali yonke ngalesi sikhathi ongathenga noma ngikuphi ukuphila okufanele akuthenge kodwa imali ngeke isamsebenzela kunaloku lwele impilo yakho wena nje uNkulunkulu wakwenzela umusa khona ungena luthu njalo ubalisa kodwa wakunika into enkulu ukuphila nokulibona usuku lanamhlanje sengikhona sithandwa zami kungulwesini oluhle ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokugcina la ukhona uNkulunkulu uzokubusisa ngokwenza kahle kwakho komunye ungabheki ukuthi uzobonga yena sibonga emazulwini ithandwa zami zonke incomo nezibongo sizithola kophezulu omdala kunezinsuku kanti ngaphambi kwakhona uyabona kuJumbo uthengeke ingoma ke lesengene ngaza sibonga kakhulu wekhaya sibonga kakhulu ukubhutiza koza kwethu bonke kusula ngosungayibeka phansi ngithi kunina noboza kwethu ngiyanibonga nonke u98.0 FM ke kuhambe kahle kuba mina ngasiphamisene ngalolu hloko 11 minutes after 9 kumsakazi izilomzansi nginguthandeka ngingudodo ngwangongoma isibongo ngathi mangongoma ngojabula awu noma ngathi mamdodo sengikhona ithendo zami sizophila kulama hour nje amathathu okugcina Ey usuka delulude mhlambe khona lokuphazamise khona sithona samthele hamba lakunikeza nje ihixi hixi nenkinga awuhlala unethezeke awuhlala upholisa umoya ngoba ngiyayithanda into ethi umzalwana akalibambi igqubu noma ngabe kuthiwa sezikunethe kanjani sithona sami mina nawe sikwi test enkulu kakhulu kuthiwa othanda umakhelwane njengoba uzithanda wena hey yabona leyo test isuka inkulu kakhulu sithando sami naloko odlula kukona awukumatanise nalento engiyishoyo methu Jehova thanda umakhelwane njengoba uzithanda wena uyibona ukuthi wevela uJehova engafundisa imikholo mengabe kunikeza into encane kangaka kodwa uyibona inkulu siyakwamukela emsakazweni izilomzansi sizoqala nje siye emkhulekweni inkonzo yethu iqala amaligamanxi ihora leshagalolunye okwakho ukurekhoda uthumele ka 0638208448 0638208448 we record umkhuleko wakho bese uyawuthumela ka 0638208448 kothi malibumbani hora leshumi ngale kwalo siye ngqo ezwini namhlanje izinkosi soliphathelwa ubaba umfundisi uMageba uZulu lapha eNtuzuma siyabonga kakhulu baba Mageba siyabonga kakhulu umfundisi uZulu ya uyena ozosiphathela izwi lamhlanje ngivumeleke nami ngiwaqazise ngeyitolo ngiye ngapha nangapha ngisanikeza wena ithuba ekhaya ukuthi urecord ukhumbule kumkhuleko sokurecorda ngalesi sikhathi akusiwona lo cover wena nomndeni wakho lo uzowenza so wenza nje khona lakho so wenza nabantwana bakho iambrela enkulu yezilomzansi usuku cover wonke umuntu ukhava nalonga sakwazi ukuyikhulekela ukhava wonke umuntu eyinkalweni zonke amagumba amane omhlaba kulalelwe ngoba ngisho ko-UK siyalalelwa ko-Goli siyalalelwa wona wakho umkhuleko ukhava nje sonke isizwe sikaba uNkulunkulu ikona nje sicelayo lokuthi hayi lo wakho wasekhaya usazowenza kodwa lo akuthinte nalo sothi mina sengihlukana nawe ukukhuleka mamdoda makumele ngikhuleke ngivele ngabe ngisazi ngizothini ngendlela esezinginethe ngakhona nangendlela esengizizwa ngayo ngibone ngathi uba uNkulunkulu sengilahlile kanti cha akangilahlile sithanda sami uNkulunkulu akunikeza umthwalo ngaphezulu kwamandla akho kwakho nje ukuhlala ubekezele bese ukubuza kuyena ukuthi mawusongifakela iyiphi ke le testimony ofuna ngiyilande hey bakithi siyabulanda ubufakazi siyanikezwa amandla amasha bese uqhubekela phambili nempilo hayi mvumeleke ngiwaqazisa 14 after 9 ngumsakazi izilomzansi ku98.

0: FM izolonge ngapha eitolongo waqazisa ngibese ngilanda nginimici nje imbalwa ngalesikhathi kunezi ithuba ke nalo ukuthi record uthumele umkhuleko wakho ka
1: 0638208448 0638208448 izwi lomzansi izwi
2: Uma ushushwa iqolo izinyawo ezibhlungu ama ulcer izinto nokuphela umdlandle kamerweni thola iTEF mouth spray iTEF detox blood circulation kana matonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa ulangazelele siyatholakala eThekwini eKhonika Queen no Grey ePassage seduze no FNB bheka ama steps asemnyangweni eglass ebumye ngokuqala ka left kanti emakhemisi utholakala iTEF mouth spray neTEF detox kuphela yeminingwane 0784947274 iphinde 0784947274
0: ngaphambi ukuthi ngikhulume zaka TF ngathi umkhule ay angisazi kulungile magema ungangishayi uzongena ngesonto elizayo umfurevrent ugumede kade uthumelile ngapha angiboni izithandwa zami kulukulu smade sezulu ngiyabonga baba ukuthi ngimini dqhathi onakele kuleli sele ngene ureverend gumede bengithi ngeke azathumele ngibone siyaxhumananga kahle hawu baba siyabonga usengivele ngiyifica ngapha hayi ubaba magema usengena ngesonto elizayo vele ayiliboli izwi leNkosi uNkulunkulu Jehova kwaze kwanzima ngiyaxolisa ngifuna nje ukuhlambulwa nje kuse elendaba ukuthi bengitshe ngekangeni kwangibona singaxhumana ngosuku lonke kanti cha yena uvele wahamba phambili sengithi ngiyangena e-studio naku izinto sezihleli phambi kwami ziyangibuka hey ubakithi ave muhle uJehova ebusuku siyabonga kakhulu bafundisi baba ngazi ngabuhlungu into engiyenzile siyabonga kakhulu babukumete thank you once again siyabonga baba Jehova Hey, kwaze kwanzima asiqhubeke ka TF angibonanga uNkulunkulu Jesu uyazi umuhle ngikhathi zonke ngiyakuthanda Jehova wo ngiyamthanda uThixo
3: Oh sawubona sesidodo hayi nami ngisizile le TF detox ikade nginenkinga iminyaka yalento kuthiwa so Martin staff iminyaka kusekele ngisemncane nje nginalonto leyo kuze kufika la ukuthi ijike ibilonto emsimpheni kwangathi ibhande antiyona yabona uma sekushisa ngangalali kahle bengilala makuthanda yona ngoba besihambisana ne-weather uma kuzofuna ukunetha imvula bese ngivele ngazi ingafika imvula ngisho nezulu lingangashintshi kodwa bese ngivele ngizwe ngayo le Yabona manje angisangishini netincane nje intincane makunathi imvula sengibona ngayo imvula inetha ukuthi lento kade yenze ukuqalena isenzeki ngingisizele nami dodo iTF yakho siyabonga ungakhathali ngokuyimemezela kuze basizakale nabanye
4: sawena mama dodo ugogo wahamba wayithenga lesi spray lesi lento lefutha umlomini wayithengele yena njengamanje ngimsizile kakhulu cause uyaqala uyalulama ngiyambona nami bese ngasakwazi ukuhamba kwekhala ngamadola ekhala nginyaka kha ngento eningi but nje hayi ngiyabonga kakhulu nami ngathi ngidlula nje ngayibona le dayizo lapha eThekwini ngathi awuthi ngiyithenge ngiyabonga kakhulu hayi imsizile salibosa
5: yami ngabonjwa singisesesayi ngasangivusa phansi sengi ikhona phela ukuthi abantu bayakhala ngisho ukuthi mgay siyabisa angazi utropen singalini kodwa nje umuntu ongaphilile ohlushwe nje inkinga eyiningi sengimyalela sona nje siyasiza sasiza amabhuti wami la esenenkinga isibenzisa sengigavazekile sihlele esibhedlele i-treatment yasesibhedlele yenza kancane sangithengela sona wavuka phansi ayinto enjisi iyasebenza fuqama manje yabona nje mina iphutha engilenzayo ukuthi ngifike ngisiphuze ngibe ngcono mase ngiqala phansi ngidle lesi nto ekuthiwa udokotela athi angazidli ngoba siyangisiza nje kakhulu siza abantu abaningi siyabonga sishemisisi into yeni iyasebenza kakhulu siyabonga kakhulu
0: amanzi lawa angena emzimbeni ariphela kunenkinga khona ngenza ukuthi uhlusha ama ulcer ilonda ezingaphakathi esiswini toilet of mouth spray uvuleke inhliziyo kulonga kuthanda ukudla iyasiza kakhulu noma kuthuba nje umkhuhlane ayikudedeli uyazibona ukuthi uhlushwa iheartburn silungulela unikudla sokukhetha wena njengamanje une acid eningi emzimbeni toilet of mouth spray kuphela nje iyalambisa ivula inhliziyo ohlushwa isinus iyona ezomsiza unama tonsils la kuvuvukela ama glands iteff mouth spray kuphele ngakulekelela ingamanzi tasteless bakithi akuyona yonke into kumele ilaphe izibabe phela kwakho umlomo bese sibake ne TEF detox kayike uvala ke lo ke ngithi umuntu akayithola ngoba ishaya iqolo ishaya izinyawo zebhlungu yaqaqamba kumanje unamathambo namathumba yakubamba ovuwa wendawo thola iTEF detox ngoba iyona zokusebenzela unenkinga yezinso ehe moni inkinga yezinso TEF detox yakho kuningi ke abantu asebekusebenzisela kona imkhiqizo ka TEF ngakusithi ka TEF you live a healthy lifestyle ay wena wedwa kodwa uphila kahle wena nomndeni wakho njengoba uzwe inqomo nje abantu befakaza thatha ke inombolo 0784947274 uhambe ePine Town eManhattan futhola iTEF mouth spray TEF detox ephila nathi pharmacy ephila nemall la eMontala pharmacy opposite A5 endal lapha thongathi pharmacy ethongathi Verulam pharmacy Northwick pharmacy Todd pharmacy lapha Verulam Gateway City Gate pharmacy kanti ayithola nala eThekwini ke ziningi indawo bakithi ngisho ku West Street West Walk down the passage ayithola ziningi indawo ongayithola kuyona ingakho sithi fona ubuze indawo engakwena ngoba ngisho esiphingo esizamed pharmacy ngenhla sepicknwini yebo ikhona inombolo u 0784947274 angiphinde u 0784947274 ka TEF you live a healthy lifestyle ayi wena wedwa kodwa uphila kahle wena nomndeni wakho pho usalindeni ungazitholeli nanki amanzi azokwelapha abantu abangahlali nezivukuzo kube kuyiloko loko nansi into yamanzi tasteless ngisasho futhi akusiyona yonke into kumele ukuthi zibabe ukuthi idlule kwakho umlomo bese ubonthi yasiza lokhu nje ku tasteless baze basibusise ayina taste ayina taste ngisengishilo injalo nje izokwelapha kodwa kamnandi nje kuphela ke uma kwadu neqolo livibe ngathi liqala phansi hayi ungapheli umoya ungapheli umoya iyakutshela nenkinga la ihamba nawe nje idolo uzongathi liqala phansi hayi iyakutshela nje 0784947274 0784947274 ka TEF you live a healthy lifestyle ay wena wedwa kodwa uphila kahle wena nomndeni wakho
1: izwi lomzansi izwi umehluko

Baba wethu osezulwini, maliphathwe ngobungcwele igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengalokhu yenziwa emazulwini. Oh Nkulunkulu nomusa, siyabonga moyo ongcwele, nantambama Nkosi enamandla, usenguNkulunkulu ngoba nayizolo ubunguNkulunkulu futhi usazoba nguNkulunkulu kuze kube samaphakadeni. Siyabonga Nkosi, sibonga usuku nje Nkosi enamandla osinike lona. Nkosi sibonga nje nokuthi siyaphila, usigcinile esandleni sakho somusa nesandla sakho sensindiso. Siyabonga dwala lensindiso yethu, umuhle uthembekile wena Nkosi enamandla. Noma thina sehluleka endleleni, ukhona wena ukusitakula njenge-breakdown. Noma wena Nkosi enamandla kungathi Jehova siyahlukeka siyaqela kuwe, kepha wena uhlale njalo unqongqotha ezinhliziyweni zethu, ufuna Nkosi ozozwa izwi lakho ukuba avule. Oh siyabonga Nkulunkulu ukusibekezelela kangaka, sesona usuku nosuku, kepha wena Nkulunkulu uyasibekezelela Nkosi enamandla. Noma sihlubuka endleleni, kepha wena Nkulunkulu uyasibekezelela. Siyabonga dwala lethu, siyabonga libo lwethu. Impela Nkosi akukho ke la singaya khona, ithemba lethu likuwe ke mafunga angajiki. Siyabonga Nkosi wena ofezekisa izethembiso zakho ongakazulenzi iphutha.

inkosi yomusabe mangibusise ngiphakamisa ke ubingelela umama uDodo ngibingelele abalaleli bonke bomsakazo wezwi lomzansi u98.0 FM ngibingelele abasendaweni ngeyindawo ngokuhlukahlukana kwazo ngibingelele abasemajele ngibingelele abasezibhedlela ngibingelele abasemisebenzini abasebenza ngalezi ikhathi okuyizikhathi zokuba sedlule kulelizwi noma sidlule kulesi sivumelwano esavumelana ngaso noNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi siyawumkhonza. Siyabonga-ke bazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu ukuthola lelithuba lokuba siphinde sikwazi ukuhlanganyela ndawonye sikwazi ukwabelana isinkwa sokuphila. Lithi lizwi lenkosi, ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona ekupheleni yakuma othulini kuze kuthi nalapho sesishabalele isikhumba sami. Ngiyakumbheka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami. Bangcwele inkosi uNkulunkulu, ngiphakamisa-ke nokubingelela incekukazi yethu umama uDodo ekusithandeni nje esinike leli thuba lokuthi siphinde sikwazi ukuhlangana sabelane ngomsebenzi, sabelane nangalamandla kaNkulunkulu, sabelane ngomphako okumphako wasezulwini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kulolu suku nje, kuwusuku oluhle, usuku lokuba uNkulunkulu ekwazi ukuba ngakithi. Lithi lizwi lenkosi, kepha ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Ngiyibheka indoda yanguJobe ma idlula kulawo mazwi, yayibheka isimo uNkulunkulu ahambe njalo, kodwa manje wayeseyiyekelela kuso ukuthi uNkulunkulu noma uqhamuke izinto ezingakwazi ukuyilinga ukuze uNkulunkulu abone ngempela ukuthi umthanda kangakanani uNkulunkulu. Indoda yanguJobe ayikaze imdebe uNkulunkulu nokuba kwehla izinto eyiningi ezahlukahlukene empilweni yayo, kodwa yahlala njalo ilokhu ihleli uNkulunkulu. Ingakho izehliselawo mazwi ukuthi, kepha ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona, uthi noma ngabe kwenzekani noma ingaze yofika othulini, kodwa uyazi ukuthi umhlengi wakhe ukhona. Siyabonga abazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu kuyilolu suku njena langolwesine kuyisuku lokuba sikhuphukele entabeni siyonxusa, sinxuse uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abe nathi ey'ntweni ziningi ebesingazenza, kodwa ngomusana ngamandla akhe uqobo sibeke sihleli njalo ezwini ukuthi uNkulunkulu njalo. Kodwa manje uma sihamba, sihamba naye, sihlala naye, sidla naye, uze ukuthi ngelinye ilanga ngimibe ngasemnyango ngiyanqonqotha, ozwayo izwi lami avule umnyango uthi ngiyakungena ngihlale naye, ngidle naye. Siyamnxusa-ke uNkulunkulu ngey'khathi zonke kuthi sengathi-ke engasondela kithi, ethi uma esondela kithi-ke ebese siyamvulela, ma simvulela ebese ehlala nathi, adle nathi njengokusho kwelizwi lakho eliyingcwele. Siyamnxusa kakhulu uNkulunkulu bangcwele ukuba sithole nje lolu suku ukuba siphinde sikwazi bazalwane ukuhlangana, sikwazi ukuphinde sikwazi ukuvuselelana njengelizwi lenkosi masiya laphana encwadini yamaHebheru uthi masingabuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye, ngoba abanye bathola ukuvuseleleka egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Nakho-ke sihlala njalo sibe nokuhlangana bangcwele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ntambama nje siyamthanda nje kakhulu uNkulunkulu bangcwele, kuningi ebesingakwenza kodwa ngenxa yothando esinalo ngoNkulunkulu sikhethe ukuba kule ndima esihleli.

0: 26 minutes after 10 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Siyabonga kakhulu ku Reverend Gumede ngokusinikeza izwi lamhlanje. Siyabonga kakhulu baba. Ya ubanike u Pastor Vimboniswa mathi ke uminami engumthokozisi. 0604807164 usifisa bazofakaza ngezwi namhlanje noma uthi ke 0638208448 Alright, 0604807164. Ngizoyibamba yonke ke indawo senza ukuthi isikhathi singashaye ngoba sivele sibe sincane kakhulu makulwesine.
1: Amen. Amen, basalwane. Amen, mamdodo. Siyabonga kakhulu. Izwi likaNkulunkulu likhuluma ubaba ethi khulisa umntwana ngendlela nawe uyakuyithanda ukukhulisa ngayo. Siyabonga izwi likaNkulunkulu, siyabonga lamandla engcwele ahlela phezu kwethu emini ezinzima kangaka esibhekene nazo, ebusozini obungaka esibukene nabo, inhlupheko usizi ungabikho kokuthula endaweni. Kepha siyamema uNkulunkulu ukuthi noma sekunjalo siza kuye sithi singadangele, kepha phinde sidangale ngoba ziningi izinto ezisidangalisayo ezize zisiphazamise ukuthi thina siye mawala kuNkulunkulu. Babe egameni likaJesu, uNkulunkulu onamandla mdali wezulu nomhlaba, siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi wena ukhona uyalalela, awusibusise Nkosi nangalesi sikhathi. Khuluma izwi Nkosi, ekuyawushiyeka baba iFoot Max noma kuyoshiyeka uNkulunkulu wethu ongcwele umlobo oshoyo ukuthi impela laba bangabantwana bakaNkulunkulu besingeke sezake ukuba bekukuhle, kepha siza kuwe Nkosi noma kukuhle noma kukubi ngoba siyazazi ikhathi zobunzima ziyafika. Sizokhuleka egameni

0: likaJesu sotha kumnyama lapho kukhona khona wena. Sikhanyisele Nkosi enamandla ngoba nelanga liyasikhanyisela. UNkulunkulu uyaphila nakuso lesikhathi sizongcenga ebukhoneni bakho Jehova sokulunga ukuthi uzusikhumbule babo namandla. Sikhumbule Nkosi kuzo zonke izimo. Sikhumbule Jehova kuyonke inhlupheko. UNkulunkulu igama lakho sikubonile moNgcwele. Uhambe nathi Jehova sokulunga. Wasithwala uNkulunkulu wethu kukho konke. Kubo bonke uNkulunkulu asikamboni uNkulunkulu onjengawe. Uyaphila nasemaphakadeni. UNkulunkulu ozwayo, uNkulunkulu ophilayo. Hlala kithi ke Jehova, uhlale nathi njalo. Silungiseke baboNgcwele kuba thina. Size sithi Jehova uma siyongena sifike ekhaya. Wena uNkulunkulu wethu ubungasilibelanga. Sibusise baba ngakho konke sicela kuwe. Akukho Nkosi esiyakulanda ngenkani kepha ke uvuma wena ukuthi ebusisweni uNkulunkulu osiphathele sona ngoba Nkosi usuku nosuku uhlela uthwele ngomuntu wakho namanje Jehova. Siyakunxusa egameni likaJesu. Sibiyele Nkosi abantwana bakho. Biyela Nkosi ibandla sikhonza kulo. Biyela Nkosi abaholi. Biyela abafundisi ezweni lonke. Abakhuluma ngezwi lalilodwa bethi igama likaJesu liyaphila. Buye babiyele Thixo namandla wonke balungise baba bangene ngomqotho bakhuluma ukuphila okuvela kuwe nokuhlakanipha okungokwakho. Nkosi udedise okwabo ukuhlakanipha uNkulunkulu onamandla. Siyakunxusa ukuba baba nakuso lesi sikhathi sikhumbule empini isihlangu sethu. Siyabonga moNgcwele, sibonga ukuthi nakulesi sikhathi moNgcwele kungolwesine Nkosi lokukhala nolobuzihudula sizilahla kuwe. Wena wedwa uNkulunkulu uthatha indawo yakhe egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga, sibonga indoda kaNkulunkulu isakhulume ngezwi uNkulunkulu onamandla. Sizothi konke kuwe kuyenzeka. Uthi uJehova inqaba ngosuku lwenhle kwinhlupheko. Uyabaza abaphephela kuye ababoNgcwele. Sisengoba Nkosi siyazi ukuthi singena singafani nabangabalwanga. Singena Nkosi emlilweni asiphumi nawo, kepha Nkosi wena uyawucisha uma sesingenile ngoba wena usuku ukhona. Sibonga siqedi izwi lakho, thatha udumo ukuze kube phakade naphakade. Amen.
1: Amen. 0604807164 noma 0638208448. Sifisa bazofakaza ngezwi. Amen. Usezweni sawubona. Izilomzansi sawubona.
2: Baba wethu ngcwele, siyabonga ntambama malusulungile. Siyabonga ke mnini mandla wonke, siyabonga Jehova uphakeme nangalesi sikhathi malusulungileyo. Jehova wawukhona emandulo, uNkulunkulu namandla ukhona namanje Thixo. Unginakekeli Thixo Nkosi yezulu ey'ntweni zonke malusulungileyo. Jehova Shalom, wena oyinkosi yokuthula. Jehova Tsikeni, wena uyinkosi elungileyo. Siyabonga kedwala lamadwala, siyabonga kwizulumzansi ntambama uNkulunkulu namandla Jehova. Sibonga umsa wakho Nkosi ukuthola lelithuba ngosuku olukhulu malusolungileyo Thixo Jehova. Hawu usuku olukhulu baba uNkulunkulu namandla, la uNkulunkulu namandla siza kuwena Nkosi Thixo kusemakhosi. Sithwalisana imithwalo baba, awusithwalisana imithwalo malusulungileyo Thixo Jehova. Sikhulekisana baba uNkulunkulu oyingcwele konke malusulungileyo, loya naloya malusulungileyo Thixo Jehova. Siyabonga baba dala wensuku, siyabonga ntambama lozi yokulunga, siyabonga kuwena Thixo, siyabonga mgangatho wendlela zonke. Oh baba Nkosi, siyabonga kulesi station uNkulunkulu namandla Jehova. Sibonga moya ngcwele Nkosi yamakhosi, sibonga baba uNkulunkulu namandla umphathi westeshi nabasakazi bakhe bebonke malusolungileyo. Siyabakhulekisa malusolungileyo. Hawu Nkosi yamakhosi, siyakhuleka baba Thixo Jehova, uNkulunkulu oyingcwele Jehova Nkosi nayinceku yakho malusolungileyo sezozola umama udodo malusolungileyo Thixo Jehova Nkosi uNkulunkulu onamandla mpha amandla ke baba asihole baba uNkulunkulu oyingcwele Nkosi yamakhosi umthwalo

万一怕连你一生 Glory to Jesus。 Kumagaan din na niya sa bumabam yan bingede lang yung kamalika chas excitement din niya sa kusuna na kutang yung bingede kutang ulesi na kuching bula may sa mga yung bingede kuchi this is the day na hindi lulu sumulino ekfuna la kuching busa dele eh izu hindi zeto kuchi nisa kona nsang umabecho. Hallelujah, glory to Jesus. Ulujulesinu sumulinu. Angi nini nasichwala. Angi mkulungulu wakati sinyesinu. Ayi mwakati maria kwela. Na waketa. Ulujuchwale lo masondo. Simusisiwe na misinyos kama nkoso wa nchwala. Simusisiwe sinye na awe. Leo ngane wa ichwala wa ilete mkabini. Nibakuni. Loko weze kagu maria na ati siyakwazi. Weze gile jona giti. Mimu mpwane giso vankulungulu. Siyabonga boma betu. Kumegando mmemeza. Memezani niyabona nye inkanzi na kugia kanya manji. Abantu nkulungulu wa wabele nyo nisizo lechu. Baha njiso. Bali nukuti manja kuze kube nempi. Jonga wabenga funu gamba. Uko nkulungulu. Uma befuna umazi uNkulunkulu wase South Africa bazomazi akahlilwa yilutho uNkulunkulu. Uma bengafuna ukubuyela ey'ndlini zabo la bezalwa khona

becabanga ukuthi bazosibangisa ngoba befuna kwenzeka imikhuba kule mhlaba, abakhohlwe khona omabamaba abakhuluka ngolwesimo, oMaria laba abasithwala, oMaria laba izinyo zabo uNkulunkulu abakhetha ukuthi bathwale labomasondo njengoba bempongolozo omasondo njengoba bebuye babahlukumeze manje omasondo wo yayiwe ezulwini omasondo kaziyoyimela yini lento oyikhulumayo. Haleluya, glory to Jesus. Ingathi ngimbiza kuqala ngithi ngangiyimele Nkosi yami, angikaze ngikubhanqe nalutho lokhu ngakumemeza. Washo njalo ubaba wami engiletha kulo mhlaba, kade enazi inhlanga igcwele umzimba zemigcabo, kodwa wasamukela le nkonzo yabasindisiwe. Wathi iy'ngane zami nginikela kuwena, asinalutho, asenzelwanga lutho, asitshelwanga lutho, kwathiwa asazi ukuthi siphila ngenxa kaJesu. Ngiyabonga, ngiyikhehla namhlanje, anginalutho kinto engenziwa zona emzimbeni wami, ngincumi kodwa nganikelwa kuJesu. Kwathiwa wena kulethe uJesu lo mhlaba. Glory to Jesus. Ngokukhetha isinye sikamankosi. Haleluya. Nawe mawami, unganje ukhethiwe nawe isinye sakho. Ngala bantwana obalethe emhlabeni, abenise ibusiso. Yikho nini osuku lenu ekufanele nikhale ngalo. Yilona futhi elenzima ngaliso. Lazala umkhwanazi. Thenethi umgcwele nomsomuko. Hayi, sekuphela unyaka kwavela umkhwanazi. Lathi izwi inganje wawukade ukhuleke ngalolo lwesine, kwavela kumsombuluko, kwakuwumsombuluko vele nomcebo kumsombuluko. Breakfast show ethi umpala kaNkulunkulu kunonyaka kuvela umkhwanazi. Glory to Jesus. Bayazi omama esikhuleka nabo ukuthi ngakhuleka ngathini ngomalume owadle ngilingane wayibulala, ethi uyayibulala ehlathini ikopoleta amehlo, kanti kuyikhoma ingane izobhuka. Wayizo umama wayithunyela ukuthi ayohamba ehlathini ukuze ayezo lengane esizwise ubuhlungu umngaka. We malume, hey, yayiwe ezulwini ndoda, ngoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Haleluya, hey, yayiwe ezulwini ndoda, hey, angikusoli kodwa ngoba ngimbona umuntu ophilayo njengami enza leyo nto. Khona lezi zinto enisuke senifakwe zona niphenduke nibe yilwane. Oh, Nkosi yamakhosi. Wayivusa ingane uNkulunkulu umama wayehamba ngasehlathini. Wathi ngathi kukhala umntwana lapho, mefica umntwana ulike ngulikopoloto amehlo. Naba labo mama sebeyashiswa manje nezindlu. Yeyi, yayiwe ezulwini wemalume. Wemalume, yayiwe ezulwini. Hey, Nkosi yami, siyabuza ubuhlungu. Kulungile moyengcwele. Siyabonga. Wasibazela-ke umkhwanazi wathi ngiyaziba, wathi vula i-TV masonto. Ngathi ngiyaziba vula i-TV, ma ngiyivula ekuseni kanti angijwayele. Hawu, ubani lo muntu ekuthiwa umkhwanazi? Wathi uNkulunkulu uthe angiwubhubhise noma ngiwutakule masonto. Ngisawutakula ngifuna amaqiniso avele. Nawe ayavela. Qhubeke nokumkhonza abantwana bakaNkulunkulu, qhubeke nokuphakamisa igama lakhe uJesu. Heyi, nonke nini nilethe thina emhlabeni, ningoMaria zakhethwa nje izinye zenu ukuthi nizothola lo masonto. Mina nomama, noma ubaba, umama, umama, uma wami, iy'nhlungu ezaziyo ma ilezi nhlungu nawe owazizwa mhla ulethe yakho ingane yafika njengami, uma wami nawe. Nginithanda nonke boma bami. Nkulunkulu anibusise. Uyalunga umhlaba ngenxa yalo mkhulu yalomu busuku langolwesine. Qhubekani ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu. Kuyalunga, kuyalunga, kuyalunga. Nansi ilayithi siyayibona, sekuzokhanya kuthi bha kakhulu. Nkulunkulu athele umusa kunina. Nginithandani sisitoto. Qhubeka ntombazane kaNkulunkulu, qhubeka nalelo zwi lakho elinobuhlungu, linesihle lelo lizwi lakho. Uma ukhuluma khona la lithinta khona enhliziyweni, ngithi Maria, nonke nina bomama ningabizwa ngey'bongo zenu, mina ngithi nonke enalethe emhlabeni ningoMaria zakhetha izinye zenu ukuthi nisithwale nasibetha. Nakho siyakhuluma manje, angizange ngimile njengotshani, ngangiyigoqa esiswini nami 9 months. Imiracle enkulu kangaka uNkulunkulu ayenza kunina ukuze uthole into for 9 months ewumuntu. Ho, uNkulunkulu anibusise boMaria bami, siyanithanda. Buyazi obunye usuku ukuthi bangolwesine. Mina ngikhule ngolwesine kuphela, ngikhuleka

0: ngena ngena emthimbeni omkhulu ngena ithuba lisakhona isikhathi usanaso ngena uyakubiza uNkulunkulu uyakubiza lengele sakubiza uSimakade uthi sondela lana emthimbeni omkhulu ngoba kuyaphileka la kaNkulunkulu kuyaphileka kaJesu kuyaphileka kunepeace noma izimo ziqhamuka ngapha nangapha uyazi ukuthi wena mawuhleli kuye akukho ngakunyakazisa akukho bunga noma kufika kodwa angeke zikuzokubulala abantu bazokubona uthwele ijoka bacabanga ukuthi lakusinda kanti umnikazi waleyo joka yena sesuse isindo wena sowuzibekele nje umthwalo abantu abangale bacabanga ukuthi uyasindwa kanti ngenxa yokuthi wena wangena emthimbeni omkhulu uNkulunkulu wakubamba uNkulunkulu waba nawe kuyahambeka endleleni noma kukubi noma kunjani noma kunzima noma isituation yakho inzima kuyahambeka uNkulunkulu khona namhlanje ke kungusuku lami ngithatha khona ama calls akho ngizwa izinto ezikuphathe kabi ezinye ezenzakalayo ekuhlaleni kwakho ephinde futhi ubonge ukuthi hayi bongiyabonga mina ngathi uNkulunkulu khona la esengenzele khona sizothatha ama calls ke namhlanje anginabo ubufakazi anginawo ama testimonies anginayo iprophecy kodwa nje ngizozwa wena ukuthi so far eziphi ingqinamba kade ubambene nazo uNkulunkulu kusize kanjani uhlangane nobaba mhlambe ngabe ku one on one ngabe uthole izinsebenzo zakhe okanye mhlambe ufonile wakhulekelwa okuphi uNkulunkulu akwenzele kona ingelo simakhadosha ingenise kuphi yakudlulisa kuphi ngiyabona abanye bayangisendela lana ama messages ngizowafunda bese sikhuleka nawe ngiyabona lapha yana uzamisile naye usenda isicelo sakhe somkhuleko sizakhuleka nawe uNkulunkulu khona ngena nje wena emthimbeni nomkhulu kuyaphileka uzothi ma uzwa ezinye izimo zabanye abantu ucabanga ukuthi mhlambe hayi engathi lesi samsingcono mawusuzwa abantu into abadlula kuyona emhlabeni ngenxa yokuthi ke bangaphansi kwecovenant bangaphansi kwocobo bangaphansi kwompheme kaSimakade akukho nakunye okubaphazamisayo endleleni ngiyabona ke abantu sebeqalile bayafona ngizonicela Nkosi yami ukuthi nifone okwamanje Nkosi yami angazoma nginithathe kodwa ke ngimthathe ngoba seyafona usemoyeni sawubona sawubona
1: sawubona
0: kunjani mawam
1: ngiyaphila ntombi yami ngezwa kuwena o mamthuli
0: yebo mamthuli
1: azane angathi ukuthi ngabonga ngithini ngifisa engathi ngingabe ngizonyathela kuleli gceke lala ekhaya kogogo owathi uneminyaka ewu-81
0: yebo gogo
1: nikakuningi manje inhliziyo yami angazi ukuthi ngingathini ngosuku la namhlanje isibane ngasibona lakushayizile ekuseni kusa izinto ngiyazibona zishintshile zonke kuleli khaya la mntanami angazi uNkulunkulu akanandisele
0: amen
1: akanandisele mntanami namhlanje ingane yomntanami le ngathi iyangihlupha
0: yebo gogo
1: ingenisele oyisimanga into eyayiyenza isaphila ingakabi le nto ebiyiyona
0: yebo gogo
1: siyabonga mntanami
0: siyabonga gogo
1: ngizonyathela kuleli gceke lakangcolosi
0: yebo gogo
1: kodwa ngingenza kanjani
0: ngizocela ukuthi ngizoyithatha inamba yakho gogo mase ngiqedile yezo sobe
1: sesiyakuthatha manje ngiyanifisa
0: yebo gogo Oh Nkosi yami yazi kuyisibusiso ke kuyathobisa ukuzwa umuntu omdala esinikeza amazwi enkuthalo esinikeza amanzi okubonga amnandi kangaka siyabonga kakhulu gogo siyabonga ngakho konke nje othe wasenzela khona siyabonga nokuhlala ulalele lolu hlelo lethu lika baba umprofeti siyakubonga kakhulu gogo uthi usemdala yena uno 81 ngiyamkhumbula ke esho ethi umzukulu wakhe uyamhlupha kukho nje angoba uhlele naye kuphela umzukulu kodwa manje wanqede wasilalela walalela na ku TV walalela na ku radio wakhuleka kunye nathi wakhuleka kunye nobaba wabona manje ukuthi umzukulu wakhe usebuyele ayikho into esimhlupha siyabonga kakhulu gogo sibonga nje ukusilalela kuyasithobisa ukuzwa umuntu omdala kangaka ekhuluma isibusiso phezulu kweimpilo zethu siyabonga kakhulu ngizocela abantu abadala ukuthi nje ugogo bengimthatha kwamanje ngoba ngiyabona ukuthi ama calls ayangena bengingakasho ukuthi akufone kodwa ke ngizocela ukuthi ngisale sengithi nje ningafona ke nkosi yami bakithi singizwe nje ukuthi wena lengelo sikwenzelene usuke kuphi waya kuphi manje usukuphi uyabonga uyacela futhi namhlanje uzobonga uphinde ucele nje ungangifonela lapha yana inamba yala istudio 0604807164 inamba ke le oyifonelayo ubonge mthukulu kodwa ngiyabonga mina ngokuthi uNkulunkulu sengenzele ngiyabona abantu amanye bayangisendela ama messages ama prayer request ngiyabona lapha yana uzamisile uyasho ukuthi yena une asthma and futhi uphila ne disability udla kanzima ngenxa yokuthi unesifo anaso kanye unenkinga anayo kunezinkinga kadlula kuzona sizombeka emkhulekweni uthi secabanga nanokuzibulala ungasibulala impilo ibaluleke kakhulu uNkulunkulu usithanda sonke noma ngabe kuthiwa sinjani noma ngabe kuthiwa esiphi isimo odlula kusona ngiyakushorisha nawe lapha ekhaya ukuthi uNkulunkulu akahlulwa lutho asikho isimo la emhlabeni esingamlaleli ulalelwa na imvelo nathi siyamlalela nolwandle lamlalela uma uzwa nje kuthempelweni yakho kunesivungu vungu ukhulume nje ngike ngasho ngathi izolo khuluma amazwi okuphila empilweni yakho ngoba ngishilo kathi kunamandla asolimini lakho uma uthi wena namhlanje mina ngiyisahluleka kukho okwenzakalayo kuhle kuzoba njalo ngempela kodwa uma ukhuluma ukuphila phezu kwempilo yakho uthi nje makudede ubumnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami masikhanye kuzoba njengokufisa kwakho kuzoba njengokusho kwakho ngoba khumbula wena unamandla abekiwe olimini lwakho ngizoqhubeka nje kancane ngafishane bazalwane nginama announcements nje akhona and also nama updates ngoba khumbula phela ukuthi la ngikunikeza khona nje inhlelo zika baba umprofeti ukuthi ukuphi nini ngasikhatsini kunama offices ke ubaba umprofeti anawo ngokusizwa uNkulunkulu akhona ama office la ungakwazi ukuthi uye khona uthole insebenzo zakhe ubaba umprofeti lapha eThekwini likhona i-office likababa ku 65 Florence Zama Road opposite EICC liphinde futhi libe khona i-office lapha eJohannesburg ku 37 School Street ku City and Suburban likhona i-office wena osempangeni lapha yana empangeni 21 Union Street likhona i-office next to umsakazo opposite to uQueen Nandi likhona i-office

0: 0604807164 usemoyeni sawubona. Kholokoto sawubona.
1: Kunjani?
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Awu umadlandla lokukhuluma naye.
0: Yebo madlandla.
1: Ngikwaseqopho.
0: Yebo masi. Ikwenzeleni ngelosi namhlanje?
1: Ngaphuphuma kadosha ngena ikhaya. Ngikula.
0: Yebo ma.
1: Ngibambekile kakhulu kanti umprofethi uzothafona.
0: Ehhe.
1: Ma ngifona wangikhulekela ngibanjwa ama-asa kakhulu. Aphela ngalolo langa ngiyabonga.
0: Amen. Siyabonga kakhulu ma ngobufakazi bakho. Siyabonga. Iqhubeke kwenzelele ngelosi.
1: Ngiyabonga. Manje inkinga yami angikwazi ICC. Ngizokuthize ICC. Angikwazi kodwa ngizozama ukuthola umuntu.
0: Mongase nje ugibele ma uthi uhlika e-workshop. E-workshop noma uhlika kustenga. Ma uhlika kustenga street. Mawuhlika nje robotini uthatha uleft wakho uhambe straight ngoleft uyobona nje kuyobe kunesithombe sakhe ngaphandle. Weqa amarobhothi ama-1, 2, amabili bese uya endaweni elandelayo ke after i-robot lesibili khona. Mawuhlika kusenga straight ma.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Enkosi ma wami.
1: Ngolwesithathu ngamthola.
0: Ukhona ngolwesithathu ma kuzobe kune-1-on-1.
1: Ngiyabonga.
0: Yebo. Amen mawami.
1: Papa.
0: Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Nawe ungafona nje. Kolokoto sawubona. Kunja.
2: Ngiyaphila
0: nami ma.

0: usemoyeni sawubona.
1: Eyabona mama.
0: Kunjani baba?
1: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila, ikwenzele nengelo sinamhlanje.
1: Ngiyacela mama ngine sifo lana emlenzeni bomibhulela ngazi ukuthi ngenze njani manje imali anginayo.
0: Sizakhuleka nawe baba, ungibambele nje amanzi akho la ukhona khona khona sizakhuleka nawe.
1: Ngiyabonga mama.
0: Enkosi baba, uzophila.
1: Ngiyabonga.
0: Enkosi. Ay bonqema ikhaye. Awu, Nkosi yami ngemvimbo yakhe thina saphiliswa. Khulukuthi sawubona.
2: Khulukuthi mami sawuyaphila.
0: Ngiyaphila kunjani mawami?
2: Ngiyaphila. Ukhuluma lo Thanksgiving ngaleni.
0: Yebo.
2: Yebo. Ingelosi uMakhado yazangizela ngaze niye. Inkonzo kodwa ingathi ngifile rojo ngomthwele ngalalela inkonzo ngathatha amanzi ehote singakhe sibani ngale sikhathi ukhuleka ngakhuleka la la emnyango besingalali kuhambe izinto
0: yebo
2: cela ukucela ngalawo manzi engachela ngawo ngethi mina ngasigolana cela ukucela ukuthi umphakathi akaze wafiqala phezu kwendlu wahlika ngestaff ngathi Makhado ngathi Makhado angazi wahlika ngestaff bezihamba bezithatha ngi-confident ngiyabonga ngiyabonga
0: and
2: okunye ke ngicela ke manje ningikhulise ngithole umsebenzi.
0: Uzothola mawami, ungakhohlwa ngolesibili sinenkonzo yemisebenzi, sibusiso semisebenzi, ubaba uzakhuleka. Uzame mangokuthi mhlambe awukwazi ukufinyelela enkonzweni, sophinde futhi sikhuleke ngawo lwesibili ekuseni.
2: Thank you so much.
0: Enkosi mawami, mayikwenzelele ngelosi.
2: Amen.
0: Amen.

0: Kholo kuto sawbona.
1: Yebo sawbona.
0: Kunjani? Ngiyaphila baba, kunjani wena?
1: Ngiyaphila. Ukhuluma nochana kwaMgwawa, kusasa nami ngidangekelele la. Eyi nginenkinga yezo zimali lapho kwaSASSA. SASSA ayikukhasa imali yami maphorinyaka sakwaSASSA lutho. Kusasa nemali ngayo ngisesaphela imali engenza ngayo iy'ngane.
0: Yebo baba.
1: Yebo.
0: No, sizakhuleka nawe baba, sizakubeka emkhulekweni yeva.
1: Ah, siyabonga baba, siyabonga.
0: Enkosi, sizakwenzela lengelosi baba.
1: Amen, amen.
0: Amen.

0: siyami awu muso ngaka sipawona uSimakade kunomusa thina sanikeza wona uNkulunkulu wawungasifanelanga ke lo musa bazalwane kodwa uNkulunkulu wathi nje owami umusa unanele nonke kulukuthi usawubona kunjani baba ngiyaphila kunjani ikwenzeleni lengelosi namhlanje
1: eh

0: No, você bengafikeli. Beze mhanye ukhoqa baphela. Sonde bese sonde sonde. Uthi
1: ngikhuluma nobani wakabani ukuphi nendawo baba?
0: Eh no, sesiwami. Uthi inongwa ngathi.
1: Yebo.
0: Ngalelo.
1: Uh-huh. UNkulunkulu ufuna kwenzeleni ke namhlanje? Ngabe ufuna umsebenzi, ngabe ufuna nebaba?
0: Hayi, ngiyasebenza manje, ngizokwenza
1: kanjani? Okay, ufonelele kona kuphi ke baba wami?
0: Eh. Izimina zeswami, mosana ukukhala.
1: Mhm.
0: Isonto sethu. Sase.
1: Angikuzwa baba, ufuna sikwenzeleni namhlanje sikhulela kuphi? Wahamba kanjalo ke Nkosi yami angazi ukuthi uthini kodwa ke umusa usanele sonke nabanje ubanele umusa.

0: Kulo kodwa sawubona usemoyeni.
1: Amen, gogo njani?
0: Amen baba kunjani wena?
1: Ngikhala nami.
0: Yebo baba.
1: Ngithi angiphakamise indlovu kamakhadoshe ngiyamuthi na enkinti yangisiza kakhulu. Ngithemini uma ngivuka ngithandaza ngiyibhayibheli.
0: Yebo baba.
1: Yizwa njengerejeni. Imbala sowuyinja manje njengoba iy'zalo ngiyaqala nokungena.
0: Siyabonga.
1: Ngangafike emva kwalokho kuyingane nami emva kwalokho nkosi yami. Ngalokho nje ngikhuleka njalo sonke okwenzakalayo. Noma ngithathe ibhobo ngithi le nto ngiphuza amanzi ayafika. Ngisoba utala nokuhlala ngelinye ilanga ngimehwa amasonto ngoba ngiseyeni.
0: Yebo baba, singakujabulela lokho. Amen baba, ingelosi mayikwenzele.
1: Amen.
0: Enkosi.
1: Amen.

0: Sawubona.
1: Sawubona sisinjani?
0: Ngiphilile ma wami, wena kunjani?
1: Ngiyaphila nami. Ngikhuluma noZiyanda eMorning Side. Ziyanda Qwaso eMorning Side.
0: Yes, Ziyanda. Ikwenzeleni le ngilosi namhlanje?
1: Bengicela ukuthandazisa uma ngithola umsebenzi oright. Ngifuna ukuphumuza sekhaya.
0: Enkosi mama, izizakhuleka nawe yeva.
1: Alright.
0: Enkosi, ngathi kakwenzeka le ngilosi ma. Amen. Enkosi mama. Ngizothatha nje ababili abathathu bese sihamba siye emkhulekweni. Usemoyeni sawubona?
2: Kulukuthi
0: ungathi. Ngiphilile unjani wena?
2: Ngiyaphila Nkosi. Ngicela ingilosi makhadoshe inqobe kunjabeni nazo zininzi kakhulu.
0: Yebo ma.
2: Izandlovukazi.
0: Indlovukazi. Eza kwenzela le ngelosi makhadosha mawami.
2: Amen.
0: Enkosi, sizakhuleka kunye nawe nje sesiya emkhulekweni manje.
2: Enkosi
0: ngabe. Enkosi mama.

imiphumulo. Abanye baba manezifo ezingasapheli, abanye inkulunkulu banezinto ababekelwe zona, abanye bahlushwa iqolo, abanye banemibhulelo. Namhlanje nkulunkulu ngiyazi wena uzoyiletha impendulo, ngiyazi wena nkulunkulu wethu waletha uprofethi ukwazi mamane for a purpose ukuthi uzophendula nkulunkulu, ngoba wathi mina ngizanikeza after my own heart. Ngiyazi wena nkulunkulu wethu wena awudelwa lutho, awuhluleki futhi wena ngaso sonke isikhathi, wena baba uhlezi usiqaphile. Wena nkulunkulu uyasilonda, uyasilonda nkulunkulu. Asho njalo uDavide ngiyamthanda ke, asethi wena nkulunkulu uludondolo lwami, wena baba uyinqaba yami, wena nkulunkulu ngumsibelelo wami, nanoma ngabe yini odlula kuyona, noma ngoba isiphi isiphepho sempilo. Memeza umdala weyintsuku abe umpheme kuwe, noma ngabe sowuyafila ukuthi your back is against the wall, awukwazi nanokumba, bamba unkulunkulu abe inqaba, abe ludondolo kuwe. Noma ngabe usuyabona ukuthi empilweni sekunezinto ezikushayayo, azi ukuthi unkulunkulu ngumpheme wakho. Iya kuyo uyocasha kuwe ngoba uyinqaba, athi mhlabeleleni ngifihle kuwe nqaba yami. Enza unkulunkulu abe inqaba yakho namhlanje, menza umdala weyintsuku abe udondolo lakho namhlanje, angene la ungafanele ungene khona, aphume la befungile, bethi abathakathi wena usoze wangena, bethi abathakathi wena usoze waphuma. Uzophuma befungile, uzophuma wena ungaphezulu komnqobi. Wena udalelwe ukunqoba, wena udalelwe ukunqoba, awudalelwa ngokwahluleka. Awusona wena isehluleki, lesifo esemzimbeni wakho uzosinqoba. Khuluma nje ukuphila, uthi makudede ubumnyama kuvela ukukhanya, iy'ndlela zami mazivuleke, iy'ndlela zami mazikhanya. Namhlanje kuseni we bow before you, oh God. Siyabonga babongcwele, sibonga ngempilo othe wasipha yona, sibonga Nkosi, siyakhazimlisa. Siyabonga Nkulunkulu wethu, siyakutusa ubukhulu bakho. Sibonga Nkosi yami ngemisebenzi, siyabonga abanye abaphethe ama-CV abo, siyabonga Nkulunkulu ngemisebenzi, siyabonga ngala mathendo sipha wona, siyabonga baba nangale ma-contract osipha wona, siyabonga ngemishado, sibonga ngabantwana, sibonga ngakho konke babo othe wasipha kona. Siyakubona Nkulunkulu wena usidlulisa la ngafanele sidlule khona, la sebefungile bathi khona wena uyofela la, afika usimakada kubamba kucaphune ashone nawe phambili. Siyadlula noma kunzima, sidlule noma kukubi, kodwa siyabonga mdala weyintsuku, siyabonga mgangathi udonga kuvela indlela, wena ombetha amandla njengengubo, wena uyinqaba yethu. Siyabonga ngoba ekuqaleni komhlaba wawukhona wena, namanje usakhona, yonke into esemhlabeni iyavela ngawe. Wena ungulizwi, mawukhuluma wena elakho ilizwi alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Siyabonga ke nqaba yethu, sibonga ukuphila, sibonga iy'mpendulo zethu. Siyabonga engathi kelosi makhadoshe ngaba nawe, igcine ikulondoloze, ungene la kungafanele ungene khona, labefunge khona bathi wena awusongena, ungene udlule uye ngaphambili uyophumelela. Hamba ngala mandla onawo, wena uyiqhawe elinamandla. Engathi uNkulunkulu kababa ngaba nawe, akugcine akulondoloze, yoze kuyoshaya umsombuluko mina nawe sibonane. Same time, same place. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Nkulunkulu womusa anibusise, ahlale nani, anigcine emakhaya, anilondoloze. Ungathatha nje lawo manzi akho uchele ngawo ngaphandle waphuze, uthi nje makudede ubumnyama kuvele ukukhanya, iy'ndlela zakho mayivuleke, iy'ndlela zakho mayikhanye. Ngiyabonga kuwo ngilalele, engathi uNkulunkulu angakubusisa akwandisele konke okufiswa inhliziyo yakho, konke okufiswa ingqondo yakho, konke okufisayo kwenzeke njengokufisa kwakho. Ngiyabonga for me uNonkululeko ngakachila uMamthuli Sibongo. Ngiyabonga nje ngokunjoyina, ngiyabonga ngokuhlala nami, ngiyabonga ngama-calls, ngiyabonga abantu abafonile. Ngiyasho ukuthi ubaba ngiyakholelwa kuye ukuthi lesi simo sakho odlula kusona angeke size simhlule. Uzokhuluma isibusiso phezu kwekhanda lakho, uhambe uyophumelela. Nibuye ke nizosho ukuthi ngelosi nenzeleni, uNkulunkulu nenzeleni, univule kuphi, wavala kuphi la bengafanele vele lo mnyango ukuthi udlule kuwona. UNkulunkulu womusa makabe nani. Ngiyabonga kakhulu.